pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kultura.

0: kaayong lawas.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta ko ron. Ano ba lang ara sa DTX 500 that makes it anti-cancer? No? Istoryanta na ka ron. Ano ba ining ginatawag nga phenolic compounds? Upunta siya na diskusyon si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Surweta, Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyo nga DTX, Mighty C, kag D3 Bio.
1: Istoryanta, ano ang ara sa DTX 500 nga nangin anti-cancer, no, nami sa mga canceron. Masobra na duwa ka tuig since gin-release ang DTX 500 sa market ni Clinica di Alternativo Medicina. Humalin sang 2019, tub-tub karon, padayon nga nagadamo ang mga testimonya sang mga tao nga nagaayo ang balatian bangod sa DTX 500.
2: Nami gid man ang ano, DTX 500 kag parisan pag ginimo Mighty C or Pure C. Ati nami.
1: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mighty C or Pure C, ha? Nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500.
2: Sobran na sa isa ka dekada, Guru Sir JP, nga sige ko day wali, sige lecture, no, sa mga katawhan. Nga kadlaw ka wali, sir, daw pasto.
1: May mga litan yan na si Doc, eh. May kinodos biyong patsikanton.
2: Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, lipat ko ano nga year, prutas at gulay pampahaba ng buhay.
1: Amo nang imo tagline sa una?
2: Di, nangin slogan na sa DepEd.
1: Oh. Agali ka? Oh,
2: prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sa una, Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar, the flavonoids. No? The more nga na-challenge ko itong itatabla sang ano, sang high-grade nga food supplement kung sino ang pinakataas, pinakadamo ang antioxidant.
1: Grabing hunting mo, Dok. Pagkita.
2: Miyawan. Pero ang una kong research, nami ko nung cocutin, nami ang ECA and selenium. Amo na mga antioxidant mo ni Duksa mo?
1: Oo, sa una mo na.
2: Mag-resita mi? Hantag lang mi, ECES.
1: Amo na mga antioxidant. Kitigwa po na sa una.
2: Okay, siyempre, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. So amo lang na kayo, siyempre, wala pa na discover. Tugtog na discoverhan namong lumot.
1: Pati lumot, ha?
2: Oo, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na-discoverhan na mo ang pycnogenol. Pero sang na-discoverhan, Sir JP, ang ano, sang duha ka scientist nga naka-discover sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
1: Grabe, no?
2: Suling ko, wala na sang iban. DTX 500.
1: Amo na ginahulat mo
3: na. The ultimate antioxidant.
2: Dito ko nakasaling, Sir JP, at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na. May magmalabaw pa ng DTX 500. Biyaan ko ng DTX 500.
1: Siyempre kayong gusto tayo, Dok, ang kwan, eh.
3: Ang kamayuhan.
1: Ang kayuhan sang lawas, eh.
2: Kung may ara pa sang ano, may ara pa sang nami pa sa DTX 500, biyaan ko.
1: But for now, though, kid. So you are talking about the sugarcane extract, Dok Ramil, no?
2: Yes,
1: Ang makuha halin sa mapait nga bahin sang tubo. Ang DSE, or the sugarcane extract, ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Dok?
2: Correct, Sir JP. Imagine na, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
1: Meaning the more kagal ikakaon,
2: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano, sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatian, hindi ka dali matigulan.
1: So ang 1.3 million, Dok,
2: ay basta ang
1: sobra.
2: Amo na.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500.
2: So, ang pinuli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon kag prutas, isa lihilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi.
1: Carrots! Pangabal ko rin mo dila.
2: Hilaw nga gabi. Hindi, makuha mo halin sa mapait nga bahay, makita mo niya sa Sir JP sa protection, ginahimon nila kuan mo, ginahatag niya sa protection sa daw ng mga antioxidant, no? Kag panit sa kahoy, kita mo to sa ligad niya, pycnogenol nga halin sa panit sang pine tree, no? Kag syempre, hindi sila ma-damage Sir JP sa oxidative stress halin sa UV rays ang silak sang adlaw. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sininga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant.
1: Bali, ginhatag sa tanom sa tao, ano?
2: Kita mo sa mga katigulangan, ang bulong, mga panit-panit.
1: Oo. Gusto? Mga bark,
2: ang,
1: no?
2: Ang churi lang sila is antioxidant. Ang bark na
1: blood.
2: Because bark is the storage of the plants. Tanan nga mga medicinal properties ara sa bark.
1: Mga so, sakit sa ulo.
2: Ako lang akong magkaon ta sandia, Sir JP. Ako unod, imo ang patid.
3: Amo na Sir JP, kabalo ni mga ate, no? Kaya nilagyan ng mga panit-panit sang
1: kabalo. Gusto!
2: Pero wala sa kabalo kung ano sa science behind.
3: The science behind. Oo. Pero sila makabulong.
1: Kag ang ano gani, sang dunduman ko sa una, sakit akong ulo, dahon lang man sang si istiwitis, kinabutang diyo.
3: Oo, down.
1: It's
3: down
1: the antioxidant galingara sa istiwitis ka daw. Grabe.
2: Down gatis.
1: Oo. So ano dok ang mabulig sini sa aton ikaing lawas, abi? Ini mga transferred antioxidant.
2: Pila sa mga biological activities ang pinolic compounds sa mo ang anti-carcinogenic.
1: Wow.
2: Ara na, no?
3: Cancer.
2: Anti-mutagenic.
1: Hindi mag-mutate
2: ang cell. Inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinolic compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
1: Grabe, no?
2: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids.
1: So diri pa lang Doc Ramil sa tatlo ka mga ginpang mention mo, anti-carcinogenic, anti-mutagenic.
2: Hindi ka dali mag-cancer.
1: Ooh.
2: Because very strong ang antioxidant sang DTX 500.
1: Kampiyon.
2: Hindi dali ya mapatay ang imo nga selula. Kay because your cellula is healthy.
1: And may backup ka pa nga may TC or PRC, which is also an antioxidant. Anti-inflammatory siya. Daog ka na sa DTX, especially kung parisan mo pa sang may TC, nga immune system booster and by itself is also an antioxidant.
2: Imagine na bala, Sir JP, kung pila ka bilog ang carcinogenic compounds ang ginatubang takadadlaw?
1: Oh. So pagkadamo, ano?
2: UV rays, makapakancer. Cellphone, makapakancer. Ang gingakaon pag hindi mo.
1: Oo, mga preservatives.
2: Wala ka pang laban sina. DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang Mighty C or Pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mighty C?
3: Kung ka matsyag na.
2: Hindi, may cancer na. Dapat before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Mighty C. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Mighty C. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, sa ginasiling na to, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulang. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, amo na pinaka importante mo. Imo nga atay, mahubin man, amo na importante.
0: DTX 500!
4: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
1: Kanun sa amakan, nag-start o inom og DTX 500?
4: Mga duha pa kasimana, kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pag-yod ka sub.
1: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
4: Tumultag o gabi eh.
1: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oh.
1: Pila na may sugar ni Moron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
5: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
1: Kanus-an nimo na hibaw-an na kay diabetes?
5: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano sa imong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
5: Kabuntag na o gabi.
1: O, nakaroon pila na may imong sugar?
5: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
0: DTX 500.
6: Aras sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinical de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Mm. No, hubin ang tsura, hubin ang guya, hubin tanan.
2: Tag kung hubin ang ilok, sir.
1: Ah, mo nang punto ko.
2: Kung hubin ang ilok, hindi na baho. Pero kung matigo lang ang ilok, baho na.
1: Tuno, ang ilok sa bata, humuramot.
2: Atakihon sa kwan mo, kagaw.
1: Oh.
2: Once atakihon, kagaw mo ilok, di sigurado. Mabaho gina.
1: At may solusyon si Sir Boy.
7: Of course, no, mag-klinika DioFresh. Don't worry, no. Hindi magkabala ka. May klinika DioFresh with VCO. Ginatap na ang mga mikrobyong gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Ang VCO may lauric acid, no. Ang lauric acid din na ginapatay ang mikrobyong pabaho sang ilok mo. But before you do that, kailangan ka maligo sang Santon Plus Herbal Soap. Mabula, no. A very good surfactant nga ga-remove sa aton mga dead skin cells, ga-remove sa mga mikrobyo nga gabaho man ang gapabaho man sa lawas ta, no.
1: Gapahamis pa duksan, no.
3: Gapahamis ka gapalumok sang kutis, sir. Correct. Boy. Mga punggod bala alap-up, no, pwede mabuligan.
1: Eksima.
3: Eksima, mga ringworm, mga baho sang TL, mabuligan sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Lalo no, may mga pilas-pilas ka, no. Imo i-disinfect ang Santon Plus Herbal Soap nami, kid, no. Okay, may natural antibiotic and of course antiviral, antifungal pa.
1: No? Kung kaisa ang problema man doksam, Sir Boy, if circulation isn't enough, kaya ang pinaka digits mo bla, pinaka puntas ang imong mga kamalag ko, hindi masuklayan sang dugo. That's why kinanglan mag extend food supplement for men.
7: That's why si engineer biskan tanan nga puntas ang lawas
1: ara.
7: Healthy, no? Kaya extend nami ang blood circulation, nami ang oxygen delivery, nami man ang pagkuha sang carbon dioxide sa imo dugo, pagpagwa sa imo lawas, so healthy ka, no?
3: Lawas nga nag-extend, nagpamasahe si engineer. Santon Plus Herbal Oil.
7: Memorize ko na niyang method ni engineer. Before magpamasahe, may inom niya siya extend. Di 30 minutos, pang-epekto siya na, pamasahe na siya daan.
1: Si engineer, kung ano eh, yung masahe me, ay masahi yo.
7: We happy to
2: masahi
7: get
2: masahi ay dadwa.
1: Sige, pero gapangapi sanay sir.
7: Pangapisay,
1: pangapisa sang
7: engineer, no.
3: Di ba ex coffee mix?
7: Coffee mix kina iya. Gakapi ka na, gadito ka pa. Syempre, kus akon up na nay kami, nya sir boy mga yo ko dabi DTX premium. No, ang DTX premium kampion kay may ginduangan pagitsang gano mushroom na may ergotionin. Ergotionin supports DSE, the superior antioxidant nga maki kita mo sa DTX 500, ginasuportahan pag isang isakang antioxidant, ergotionin nga ana sa DTX Premium.
2: DTX Premium. Mag-inom ko DTX Premium, sir boy, ginabutahan ko ginaditribayo para mangin bulletproof ang akon nga kape.
7: Kampiyon.
2: Dasig idolong ang mga monolaurin nga aras ditribayo kung ginupod mo sa kape.
1: Daumortar coffee. Daumortar coffee. Ginpadalaan mo kwan. Bulan mo bumba pag sulot to.
2: Tanan nga magyan nga kagaw patay.
1: Bisa sa baba mo pag inom mo sang kape, may ditribayo to. Doon nag-oil pooling ka man sa baba mo.
7: Kung ang microbio kag kagaw sa sulod, aga, pag-ira na ba?
2: Kaya pala kung natangkaso kabe, ubusipon ka, inom ka DTX Premium or DTX Coffee Mix, butangan mo ditribayo lang ako na to kung ano.
7: Hosto.
2: Hindi mapatay ang mga kagaw.
7: Kagnanam, bala ka namit. Kilawin nyo, kananam. Ang mga tawag na bulletproof DTX Premium or DTX Coffee.
6: Alright. Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
1: Ano ang imo ginabatsyan?
8: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Bila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
8: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
1: Subong bila na lang imo nga blood pressure?
8: 120 over 180.
1: Wala ka maintenance?
8: Wala na sa sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500! DTX 500!
9: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kagdomicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git, so buong gimintinans ko, nag-itser ka namin, namin nag-itsa akong nga mata.
0: DTX 500! Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Atos to yan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay,
1: nainadayon.
7: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. Mm-hmm. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Fuck mo na sa iyong pagkaon, okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
1: Grabe.
7: So, kailan lang sa brain ang cholesterol.
2: Hormones.
7: Correct, si Dr. Camille. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, magkanto si mo liver, isa na ginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
2: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
7: Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
2: LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
7: it's
2: all.
7: It's not bad at all.
2: Nakabad lang siya kay way sa pili. Dalhon niya tanan.
7: Dalhon niya tanan. Amo nang lain lang siya.
2: Pero kanto ta Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
7: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas.
7: Usually, nubo mo ng LDL, ano?
2: Sigurado na.
7: Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
1: Correct.
7: That's why nagtaas ganito.
2: To support your HDL.
7: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3Bio, ginabuligan, karagin na patamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
2: That's how important.
7: That's how important D3Bio.
2: Nga, mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Correct. Mara ako ya, kumbinsido gigo since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio Sir Boy. Kay ang nakanami bla nag-combine abi mo nga nag-combine ni mga kwan man manami nga kombinasyon D3 plus BCO plus D3
7: Gabi, no?
2: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, mm-hmm. Katukan lang sa D3 bio. Okay, may BCO siya, may vitamin D3. Mm-hmm. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 bio ka lang, may BCO.
7: Ako D3 bio, kuya. Mm-hmm. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Mm-hmm. Naputiktahan ko na ang akong cellula against mm-hmm. viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Mm-hmm. Amo na makuha mo sa D3 bio.
2: This cholesterol, sir boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa mga brain, man.
7: Mm. Mm. Your brain is a fatty organ.
2: Especially your neurons. Mm. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3-bio, sir boy, mm. yan nami man ang bile production mo.
7: Correct.
2: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
7: Correct.
2: So, tiyog-tiyog lang sa sir boy, no?
7: Ang na- correct, no? Ang nami iya kay D3-bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Mm-hmm. Pero, why siya gusar bile? Mm. Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
10: D3-bio!
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3-bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
10: D3-bio! Ang D3, nga may visio! Ang visio, nga may D3! D3-bio!
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3-bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3-bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3-bio! D3-bio with VCO!
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3-bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
10: D3-bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3-bio!
14: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Reventor Building, Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga dugang pa nga benepisyo kung gainom ka D3-bio.
7: Ang nami sa D3-bio, sir boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
2: Correct.
7: Magbinyo when you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay common kayo eh.
2: Ang endormant.
7: Isang BCG ta. Isang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system mo, atakihon
2: niya ka. Hindi
7: pagulat ta.
2: D3-bio
7: ka na. D3-bio will hunt them and kill them.
2: Hindi lang si monolaurin ha. Ara pas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
7: Kang nami si Abido, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
2: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala ginaproblem nga mag-inom ka D3-bio. Kaya wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon data. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
7: Po niya, no?
2: Anong kalainan da?
7: Doon nagdidi ka lang sa agad sa nanay mo.
2: Ang nami lang siya sa ato sa D3-bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil.
7: The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
2: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3-bio ka for your protection. Ako mas nami nga mag D3-bio ko samtang wala pa ko TB. Hindi na ko hulatan yung magka-TB ko.
3: Ang D3-bio compare natin sa plain D3. Nami galing ang D3-bio sir GP sa mga nagkadto sa gym bala. Hindi magkadto sa gym. Kaya nga man, ang D3-bio ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton yung energy.
7: No?
2: Gainit ka pa.
3: O gainit ka pa tapos
2: nasig mo na ang
3: mas mo
2: labi na sobrang na tambok.
3: O mga buyon mo abi. No, ang pa kalabanan ginahandom sa gitawon nag-gym bala. Tunawon ang ilang stored fats.
2: Te, mano pa kamo?
15: D3bio na kamo ah.
2: Energy
7: ka. Ako may arak ko yan.
2: Nanay mo sa Raboya.
7: Ang namian ko gidyo sa D3bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi biskan immunocompromised sila. So mo nga panahon, pandemya sa buong mong ang pinaka prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kay weaken ang ila immune system. Pero ang D3bio ya way da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya, makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
2: Galing kayo, butangan mo D3, imong kuhan mo, imo D3bio, mabulig din mo immune system.
7: Correct.
2: Pero hindi matamaan.
7: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin, nga ana sa D3bio, matabang gidya si inko.
2: So, D3bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem, be? Prostatitis? Kaya na niya.
7: Kaya.
2: Ang mga paghubag sa tuhod? Kaya niya.
7: Kaya.
2: So, anti-inflammatory, grabe ang kuhan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kung ikakabalo, tingala ka, kada mo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, so ikakabalo kung diin naghalin na inang pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
7: Okay?
2: So, ang nakanami, kung nakainom ka D3bio, siminto ho niya ang tanahan nga mga cancer cells mo.
7: Lalo na, no? If you take D3bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
2: Three times a day.
7: Three times a day.
2: Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kahit lanat ka na,
3: every 4 hours.
2: Kumplito?
7: Kumplito,
2: Ricardo. Basko gid man ang D3bio, ah. Kaya ang kiton sa D3bio, nagpadumdum sa akong nalipatan. Anti-inflammatory ito.
7: Nalipatan na? Nadumduman pa?
3: Hindi malipat ko na.
16: D3bio! Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung ano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
17: D3bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
1: Ka! Shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: I Care Gold, ang superior eye formula.
23: I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein,
24: vitamins, minerals,
25: kag bilberry berry extract.
26: Isa ka herbal medicine para sa mga mata
27: nga may mataas nga anthocyanin.
28: Isa ka potent antioxidant
29: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
30: I Care Gold, ang superior eye formula
31: para sa epektibo nga kombinasyon.
32: Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold
33: kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
34: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
35: You're listening to 94.

0: lilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, brato oras, alas 4.38 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
3: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

mga ka-K5, good morning. May day niya gaon. Sa nga mga tagpamati sa bilog, karoon niya, provincia, takan, banuay, tagalibo. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning, mga ka-K5. Ay, makang lunes nga adlaw, utanaw. Lunes makaroon nga adlaw, no?

0: karon mga ka-K5 nga pag-istoryahan, no? Sa atin karang pag ililiba, makaroon nga agahon mga ka-K5. No? Sa atin nga pag ililiba, mga balita lokal ang mga balita nasyonal, raton nga pag istoryahan mga ka-K5, no? Ay, siyempre pa, ano raton nga managapon ang mga balita, ang nagapon na makaroon nga mga headlines sa atin nga pag ililiba, makaroon niya agahon mga ka-K5. Good morning sa ating nagpapangon ng mga balita. Headline. Para makaroon sa ating mga nagpapangon ng mga balita, iyakitanay sa ating karoon yung mga nagpapangon ng mga balita at mga informasyon na nagpapangon ng mga headlines. Una kita makaroon sa ating mga headlines sa mga balita lokal mga ka-K5. Gagnat dapat hindi pagbaliwalaon, makaroon nga sigira pag sinaka it kaso ita dengue mga ka-K5 suno ka SB Kitsi Loser. Live broadcasting ita K5 News FM Kalibo, madinagagon. Kahapon daw, grabe ro kasadyay dot mga contestant. Pero iba, emotional pa eh. Tangis-tangis, mga tears of joy ba? Pero katakita natin nga itong pag-approve, it's 7.2 trillion nga itong may nagtangis-tangis itong congresswoman. Base, tears of joy rato. Ayos man na, ayos! Oh, paldo! Oh, paldo! Ibabagay natin yung mga headlines sa ilo sa ating mga headlines. May mga balitang pulis. May aton man karang balita nasyonal. Dayo nang ginahambag. O, tatlong ka mga Pinoy, balitang nasyonal. Tatlong ka mga Pinoy naninaan man sa pag-atake rebuilding hotel sa Saudi Airport. Samtang illegal nga pagpangisda ag pag pilakit basura it mga Chinese sa Kalayaan Island yung kondina. Balitang abroad, Russia ag Ukraine nagasugot sa energy ceasefire. Hey, mga balita mga K5, ginatod ka ito makaroon DTX ka, Femix ang kahelting nga klase, itka pinakakapi ka o nakadetox ka pa, may anak ka rang chia seeds at may ampalaya, may anak pa niya DSU, the sugar cane extract, sang kamapait nga party tubo para masukuan na itong mga diabetes. Mabakayroon sa itong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, iyamang sa itong Refender Building, Osmeni Avenue, Kalibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman, sa EBL Sports Complex, mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Mauna kita sa ating mga headline, balitang abroad.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sana nga pag ililiba, makaroon suno kay President Donald Trump rorok do nasyong Ukraine ng Russia ay nagkasugot sa image sa gagiagi karon nga energy ceasefire. Pero one mo karat detalye, no? Nga ginhambag. Ambang ni kara ita presidente nga ita Ukraine nga si Volodymyr Zelensky suportado na nar ceasefire ag napakaimportante man ra. Ro suporta man ita Russia. Oh, galing mo pa taga kahambag man do Russia ko ulihi ko ta. Naghambag ta ding si Zelensky. Zelensky has since accused Russia of striking energy facility after Trump claim deal had been done. Then number of presidente America, nagkasugot yung manasanda sa energy ceasefire. Ah. Mambay rin si Zelensky, binumbahan niya naman ang nandaramon ng energy facility. Kung sa inakanon bagay, nambay kita, daya karang gahusay kanyang kapitan ay, okay man nasanda, oh. Nagkasugot yung manasanda. Ambay siyang bilog, tinapungo ng animan na dahin ako. Medyo mauron baga. Ay ano rin mo expectaron sa nang inaway sa Middle East? Ha? Ay may kanya-kanya rin yung mga interest mga K5. So, kung inaway sa daig to, ay kita takarong mga, dahil mga third world country, mga pobre nga mga nasyon, kita kan nugatiis, paagi sa daing epekto, dahil nga produktong petrolyo, siging saka. Pero dumagain pa ka, nay, raton nga mga OFW rito, kung amat, papauli pa. Papauli pa, dahil nga ni, paano ka pa magtrabaho, igto ay, dayang sigyon nga ni nga inaway mo ton. Ngayon, di ba ga? Oh, ay paulion ka gid lang ron. Pero iba hindi matamaguli. Bahala un man ang iigo kita balarya kisa igto matay man sa gutom. Tayo mga balita, ginato di Tixten Food Supplement for Men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients. Isang kapan it makarot at klavuwas ka. Nga makabulig para masolusyonan datong frigidity, erectile dysfunction, nagkapataas man it potency, ag passion. Mapagaki man okon mapababayin, nagkataw man it extrang enerhiya, nagkapataas man it libido, nagkataw man it extrang performance mga ka-K5. mapakairon sa atong klinika, Delta.

0: Tibo Medicine and Wellness Center. Yagama sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibaclan. Sa Prente Dating Garcia, kalit sa Technology at mga pitman. Sa ito niya, ABL Sports Complex.
1: Kita, K5 sa umaga.
0: Sa ito makaroon niya, pagpadayin sila sa mga balitang, balita. Ya, kita makaroon mga K5 sa ito niya, mga balita national law. Okay, sige, dali yan ha. K5, Fred, dali yan. Ito niya, mga balita, ano, dali yan. Hindi ko ito makita, okay? Oo. Okay, sa ating pagpadayon, iya kita makaroon sa ating pag ililiba. So, aton sa ilo kita sa mga balita na siya.

0: Anyway, dire-diretso natin yung mga balita. Makaran, mga K-Fab, selo sa atin yung mga balita. National, oy, tatlong ka mga Pilipino roon na ninaan sa pag-atake. Ita, Rondaya, karon nga mga rebuilding hutig to karon sa Saudi. Ay, Daya, makaron ay natabura nga pagpangatake sa King Khalid International Airport. Darugin, kumpirma makaron ita, Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak, nga mga overseas workers, nga mga Pinoy, dayo karakan dayo na makon sa ICU. Grabe. Binumbahan abit, rebuilding hotel halin sa Yemen, ro Saudi. Nagapad daro, inaway dayang dayang hote, ginaaligar nga bata-bata, right? Dayang Iran. Suportado ng daro Iran. Ay, makaron, although friends mataro Israel, aga Amerika, aga dayang Saudi. Ito, yan datang, dinagahig, ro Saudi, binumbahan, tanda. Ay, pati, daro mga ordinaryong pinirito, dagahig ta. Nag-warning, tanga ni Gagiro Amerika, sa ato niya report kinyo kahapon nga, ro mga anak pumuguyo, ay maglikaw gagi sa, mag-addon sa Saudi, abimana ro, no? Daywa ka rin na ICU sa bilog, gaywa, mata. Nagkipag-istoryo ang nanay karasan ng pamilya ko mga biktima. Base sa report, nasabitan niya pag-atake rin ikatlo. Kung nagkataliwan niya Domingo, naging kamatay 12 kataw, agin kanina ay 305 ang mga individual. Suno sa Saudi Civil Aviation Authority, yakip sa mga namatay, 4 ka mga Saudi Arabian, daywang ka Bangladesh, Bangladesh ag sa bilog ng mga tigsambilog ng Amerikano, Jordan, Palestine, Syria, Sudan, nag Egypt, mga kakaipan.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Oh, grabe ta. Anyway, sana makarang nga pagpadayon. Kalisod akong mga nag-daya karang igto ka sa abroad, no? Ako namatay, risgo tari imong pangabuhi. Imong kabuhi, igrisgo ta akong namatay. Kung naman tayo, sige, tari mong pinadaga riyan. Mayuna, matabi nga. Mayuna, matang asawang mayad, matapadagan, matagkwarta, mayad, ma-manage, buga sa kuwan. Mayad, ma-manage sa imong mga kinitaan. Mayuna, matakaran. No? Mayuna, ang tawag, yung masanang asawa. Mayuna. Ay, sweetheart, anong asawang yakig to sa abroad. Kumusta man na naradon yung baraka man? Ama kan mana, sweetheart, ay okay, tama, baskog, tama na rokita, asos, mana, grocery, tama na, ay, yaman na si pare, gabulig. Hey, kumusta may manggali man as toto? Awa man siya, wala man managa masakit. Awa man, problema man as toto. Daywan man atong unga. Yaman man na si pare, gabulig kay mo. Hey, good morning, anay, kay ano ha, kay Sir Jack Socate Terrazona. Good morning. Oo, sa agapreparan ko na sanda. Shout out sa family Tolentino, ita Bulwang Looban. Especially kay Ruin, avid listener mo gidron. TY, thank you gido. Kay Jenny Herbacio, good morning, KKFMX. Yes, sir, good morning. Thank you, kids, sa pag-view. Nichelle sa Ilog, Crispino, good morning, KKFMX. Shout out sa Ibaw Leso, Crispino family, at sa 3S Marias, no? Nichelle, Nika, at sa asawa kay Donnie Crispino, always good na kapamati. Thank you, man. John Ryan Bros, Taho Pagabaldo, good morning sa... good morning, kid. Thank you, man, sa Daya, karang pag-pamati. Arnel Roberto Redondo, good morning. Nagapamatiyon kami sa programa mo. Shoutout kan day nanay Norma Grambo Iten agay nang Lani Ricardo agay anora. Alin aga daya karang nang Lani Ricardo ng Janet Dandoy Gomez sa Cortes Balitik si Andy, si Auntie Aida, Uncle Tikboy, si Buano agay nang Bibing Ambrosialin kay Claire Iten. Sige. Valerie Tolio Mabinay, watching from Riyadh. Magayo mataka mo sa King Khalid Airport. Medyo din among nabuong informasyon na binumbahan do King Khalid Airport eh. King Khalid Airport. Oh. Lisod-lisod among maurong ano. Gusto mo gatana magdaya ka rin nga magtrabaho. Dagahigon. Bakit may. Yes, Pilipinas eh. Makaron mga ka-K5. No? Yayon kita sa ating mga balita lokal na. Sa makaron hay, roaton mismo karang sangguniang bayan member, may padumdum, especially kung ginagagnat doon mga unga. Ay nagasinaka kaso it dengue, 244 cases as of kahapon nga nag-interview ako kana. I don't know, ay base nagsaka pa nga ni Makon. Aga suno kay SB Kitsi, ay mga apat yung patay. Yes, banuit kalibo sa kaso it dengue. That's why roaton yung mga unga, dapat natong dahanan gin na maglimpyo sa palibot. Ag kumigag na, tambang ni SB Kitsi Losis, hindi yung pagbungon sa bagay, idiritsyon sa doktor, ka K5 Fred. Pamantian ta.
2: Taga pamati nga masin sa ibang lugar. Aton nga makabulig baga kanda. Pero akon pa nga sa bilo nga ginahan ba gina premi ko na interview ako hay. Pero ro mga kaso dengue ba nga kun amat hay gina. Wa danda gina. Say danda nga ginagagnat-gnat yon do nga medyo ibaon baga nagapamugago may recent kering rashes say anda tagahapon nga ginaubra sa bagay, ako bagay naga ginatreat sa tanda sa bagay, mga tawa-tawa, kung naano bagay nga ron, nga taga ginanda ginadaga sa clinic o sa ospital ron para ipa-check up bagay imaw. Mm. So natatabo, pero sa ratong namatay nga to, hey, doon nanda ginaubra.
3: Mm.
2: Tag medyo severe taro kaso, medyo grabe-grabe, katuloy nanda ginanda sa ospital nga, kung bagay hindi manabao na masyadro platelet, ngayon, kung bagay hindi, matatapan niya, guys. Asa lang namatay na tarayin ko, right? Oh, boy. So, ginahin niyo, kumantuin niyo lang sa mga pumuwi natin nga. Once nga, may insairan kita medyo, may kutubon kita, kaya nga niya, ginatreat natin nga mga tawa-tawa, dahil side natin yun, di ba ka?
3: Oo.
2: Oh, oh. Ginatreat yun natin ni Mama, dengue nga mga tawa-tawa. Ngayon, side yun kita na may dengue yun doon nga, ay, i-check up lagi natin, hindi natin pagpabuhayon pa ba ka? Maglala pa gani ba?
3: Tama. Okay. So Sir Ray, salamat gid okay, sa imo karong oras.
0: Okay. So indo portion ito atong interview ng ato mga
1: balita. KK5 sa umaga.
0: Kon amat man ngani hay dayang hindi gid man aton mabaso kon amat no. O galing kon amat do baso una gidon ay. Wa ngani kita kwarta sa ginahambay kon ngani hay. What abi kitang mga Pilipino mga pobre mga makatong pobre what kita budget kon mga hospital? Oo, ay gayon ta kong mga manggaranon nga ra. Mas kapindaya nga rang mga nagaginaligar nga nagbaton it malita. Bisan wa taanit, masakit na pa-hospital na kong kasuhan. Tapos kung wawon sa natkaso, mayad, nagagisanda. Mayuna man nga nagpakunuko, naghambay mong pastor man ni matrelihiyon. Ha? Grabe man pa diskursohon man, o. Oh. Siging gamit sang agad, Ginoo. Kung ako ka nang idlisan lang, ayaw na sa Biblia na nagsayin na nang gato. Turoy mo at Biblia, hindi mo paggamitin doon nga ni Ginoo sa wat kapuslanan. Anyway, sandaron, kung kasuhan tayo, nag-diritsot sa ospital. Medyo mag-uoy kay. Ay kita nga mga pobre, hindi hagos kaadto sa ospital haman. Huwag kita at pangbayad sa doktor. Pag-check up mo agi sa private hospital, makaroon 500. Nga man na, oh. Tapos inhale, exhale. Ah. Pa-laboratory ka gagi. Bayad ka at 500 ka na sa laboratory kung pila. Medyo nga ni makan, mayaka program, it feel health. Oh. Dato manabing politiko, nagpangako kay mong akong dumawag naman ako karapare. Ako may problema, katawagyang man ako. Kapag na-confine ni mo sa hospital, ay, manasir, ay harat naman narang bill. Ay, dumanas malasakit. Oh, ganun eh. That's why kunamat, bonyet kunamat, permi-permi kita. Ay, bago magdo sa ospital, eh, malalagot ah. Pero gina-advise makaroon na, mas kaping kung may mga rashes, ipadinggetest ninyo. Ay, kunamat, gagi pata kita sa mga maura, abi matod nga rano, kasi may damatod sa mediko, yung mga sanggatos, bayad yun. Tagto, abi mo na, kay lula mo to, aguguy-guy, aguyahan ka mana. Pagpan, ay, mana, mugo, tamana ka ng lula, ay, magapit lang mana, ruminatay, ay, haramana, gagnat. Gamig, manar, dapa-dapa. Dagiyang manait mga 7 kilong kasag man ng bayi abi ag. Daya man ang tinta man ang magagkit man ang ara. Mga 7 bilog man ang musan nga itom rasiki agra bagahibo. Ikon amat ta chamban mayad mata. Oh ay kon amat ay ay. Dinggi ko tagali habang dan pro kagag. Amugo man nakik kalula ray. Nagkaka katugo ko ta sa kamatayon tra lola habang dan pa imo ko dinggi ko tagli. Mahambay din ayaw man mananay pagtawit masakit ding apo batas ka imo kon may natodong si lola mo ay tawan ka na nat masakit anong klase mo. Ngayon ako namat mga namatay magtinangis ay mananay nahidlaw ta man akim kimo. Magpakita o niya ni ka na ginasugin na ng magmuto ay naman, nagkinurog man to sa habog. Ako niyo, nahidlaw ba garag? Grabe na na. Anyway, makon sa Pilipinas ay. Nga ni mga ka-K5, huwag na kita budget no? Sa pagpa-hospital. Nga ni maglimpyo sa palibot, likawan do dengue. Oh. Anyway, sarang nga pagpadayon. Ruel F. Sazon, good morning ka-K5 Mike. Hi to K5 News FM Olongapo family, supporters of K5 News FM Philippines. On the way from Olongapo City. Sige. Oy, congratulations gali sa mga nagdagaog kahapon sa kaunanahan ko ron nga. K5 News FM live reporting. Ah. Doon na, basahon nato na ng mga pangagansos. Emotional gid na mga estudyante nga raw. Tears of joy, oh. Anyway, Perry Baltasar, good morning, sir. Mike, mabinuligon gida si kumpare, no? Ay, oo, sobra gida. Kumusta man na istuto? Ay, ah, okay man na, dayo water ato. Oh, yaman man si pare, gabulig. Elinor Placido, good morning ka K5 Mike. Ag sa tanan nga naka-tune in, ayo si pare, mabinuligon na. Ay, wag gida, kapabaya akong amat na, no. Doon yan ni Hambo Nanay, ang bagid ako. Daya nga, okay, daling K5 Preda, Hambo Nanay. Oh. Daya man nga, gaduda gidang manay, bay ko gagaki. Di mo man ang ginanabdos bukong tat ako, no? Ay pari taron eh. Tumangis taro, anang asawang babae ron, tumangis na magamag, ay mana, grabe gating mana maghambay, makahuguya, mana kay pari. Pero may mo pag pinangimnan si pari mo, si pari mo, pero may latang si pari mo lata, pero may ring na pinangimnan. Tapos mako, nagnabdos ako, hindi mo pag-akon, pero may lang si pari mo ring na pinabangdan. Paalin man man ra ako mga kumpari, puro lata si pari mo. Unfair kating mana, pero may latang imong kumpari, paalin man man ay may akon mang kumpari. Alas 4:56 na, balikan ta ka mo, tapos mga reminders, stand by.
1: K5 sa umaga.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
3: Sakto.
2: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
3: Simintoon sila mo.
2: Hindi na sila kagawa.
4: Hindi sila kagiyo.
2: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
2: Oh.
3: Pwede hindi silang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
2: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
2: wala ubos ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw-adlaw kapege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa, blado, kung mag-inom ka antibiotic, makutok ko sa doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abot ka.
1: Ako. Oh. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Di, anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
2: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin, no? Nga, kablo ka nga aputi ang lubi.
1: Uy, ko kapi para sini.
2: Nagsulod lang na mag-us akong uto ko. Kablo ka nga aputi ang lubi because of lauric acid yapon.
1: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment ba? How important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: Balik kita sa inyong mga balita, mga ka-K5. Ronay, mga balita, ginatod gaton makaroon ni Klinika Ditri Bayo. Ro Klinika Ditri Bayo, mangganon sa daya, karon nga vitamin D3, ag ginibaro ka baso kita, cold pressed extra virgin coconut oil, ag vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Ronay, mga kamang sangkap, D3 Bayo, nang gabarat ng pakaimportanding papel sa pagkontrol, nga hindi magbahuro cellulite cancer, ag bisan do paglikaw mismo sa cancer. No? Ag ron Klinika Ditri Bayo, bukong naman mangganon sa vitamin D3. Ginapanami madong absorption it mga vitamins, magaling sa atin niya ginakaon, ng fat soluble nga vitamina, nga sambilog sa nagapaon ng sangkap, ay kinanganan para makobrat mabasko ng klaseng protina magasuporta sa gawas para masokan do cancer, mga ka-K5. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Fender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prende, dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5. Sana makaroon nga pag padayon na si K5, daya ka rin, Romy. Wa pa, dali nga. Sige, sana nga pagpadayon. Ay, sinda to, haro. Arata, dali ang. Anyway, sa atin nga pag ililiba, mga ka-K5, no? Good morning, Anay, kay Roselyn Pilayo. Good morning, ka-K5, Mike. Good morning, man. Jason Natabio, good morning, ka-K5, Mike. Paka-greet kami sa Mamba Madalag, Natabio family. Agahon pag pinamati. Oy, good morning sa Banuat Madalag, ha? Oh, aga... congratulations sa mga nagdagaog kapon sa first karon nga... O kaunanahan ka rin nga live reporting contest at K5 News FM Calibo. Sandar mag-representar nga to kahapon. First, runner-up, second runner-up champion. Mag-representar sa regional finals. Kita-kit sa finals sa kililita. Kita-kita. Colin Maming Fernandez, good morning, Sir Mike. Sa tanan nga nagpamati, especially sa mga kumpare nga mabinuligon. Ay, oh, grabe, mabinuligon nga si pare nga ako naman. Balikan tagaling mga mensahe. Iyon si K5, daya ka rin nga Romy Kahilig. Kampiyon niya balita ni K5 Romy. Maugan-ugan niya agaw.
1: K5 News FM Live Report.
0: Morning, K5 Romy.
2: Yes, K5 Mike. Good morning. No? Sa atong karang mga tagpagamati, sa atong karang tipon ng mga balita.
0: Medyo nag-gain, tering limo. Gaabutan ka tugan ka BI. Pariho kita eh.
2: Dito sa kadlaw, patara si K5 Mike. Pero gapan niyo man.
0: Medyo pang DJ ko, tering limo. Ah, oh, sige pa dai.
2: Kumain ka paguwang man dati nga nga people like no.
0: Ah.
2: Da ko tipo init ang gagol ping nga ugan asaw-asaw. Pero manin jabul man like importante ang ligtaw buko no. Ikaw buko man kaso ay okay laman igidas man dato ng mga food supplement.
0: Mm.
2: Kipay Mike tatlo gid nga gabo ag nawasak ron dai karang nga pirta kipay Michael. It's ang ka ani mga ay matapos ni karang nga magwala ro sang ka tinuga. Anak karang nga gin sulong. Paano ni sumukarang nga kayapit na kipay Michael, no? Sabi ira mga bandang alas 8:45 ng oras kaya ita gabi, nagkatawa ko na bato ni Tatong karon nga tatapalit na kalibu pinte, nagka-informa nga may tabu ng insidente kaya ita inaway na may pabahay, parang gabriyo na iya sa may banawa karat na kalibu Michael.
0: Oh, so meaning puntahan mo lang rin niya, bo?
2: O pitahan ka, no? Nagagawa sa inyo silang investigasyon kay Mike ng mga bandang alas sa media ng oras kaya ita hapon. Ang dahil ka nga si Odette, sabi ko, aki kay Mike, kanda nga ki, agwa ni tasawa, no? Ito na patay na ito, agka 61-year-old, kasi nito sa barang Reba Kausur, kaya sa Kalibo, agka sa downright, makakahilo ka ng Ilinon, at ito ka sa way, ita, sa residensya ni Marlon Nakuray kay Michael, asawa man ng 32 anyos, presidente mga Barangay Briones, iya sa Barat Kalibo. So, dahil sa mga sinudel, ano takarang ang ginigabo kung pertahan nila ni Marlon kay Michael tatlong bisis kita.
0: Sino ro suspect na ra?
2: Si Rodel.
0: Rodel, o.
2: Oh. Ang ginigabo sa tatlong bisis ni Rodel, no? Pero, ano yung mga nga ni Juan, yung pertahan nga ni Marlon,
0: oh.
2: Yung posisyon na tatlong bisis yung ginigabo ang nagubo kita kay Michael, sa atong siro na kapo. Tapos sa tayo matapos nga matabo ron dahil karang pagkaguba ay nag-karang rumainit karang diskusyon no, sa tawa itong dahil karang suspect ron dahil karang bitma ng Kipay Michael.
0: Sa
2: kong sa tayo, ay nga si Marlon nga Kipay Michael at sana mga pangkos ka ibunaga naman ita piloto ron dahil karang suspect Kipay Michael. Tapos sa tayo ay naigukban sa anak mismo karang nga wala nga porsyon ko anak karang tiray Kipay Mike nag-abot matapos kani karang matabo man nga nga pag-inawa yon nakatagwa yon ko aton na responding PNP ang nabutan sa area kay Pay Michael nga may inatangan ikaw sa uuron de nga a suspect kay Pay Mike nga gindaya sa aton karang nga probinsya hospital para sa nagkikiko karon nga examinasyon kung kaso wala kay Mike, raper na sa itong karang barangay testis at barangay manday karang prisoners kung ano gid aruan na karang mataong na motibo na matanday karang suspect ay nag-ugong sa panimoy kung day karang pitima ay mo patarong kabunagan itong day karang pinutol patapos yung magpagos kung day karang pitima. Kung kaso nga recorded, yan sa kalimutin pa ay subject na for a settlement na sa may barangay prisoners kung karoon nga barangay testis. Natukang gihapon nga balita, sang katinugaman karaki kay Mike Kinpagagman, isang kagaki, ikaramis mo sa may barangay Puok Katalipapa kay Mike, sabi ira mo hanggang alas 11 ng oras karat na gabi eh, kanday ka nga si Jeffrey Hulrado, 15 anyos, ag single, ag isang katrasikal driver, ag respondent na Puok Katalipo kay Mike, ay nagpapaghag iya sa ton karang natatapan at kalibo pinpe, nasuno sa lunday karang biktima ay mga bandang alas 10 si Medyo ng oras kat kabi. Nagantay mo sa tensya pa na karang girlfriend. Ikaraki pa yung Mike sa may Andagaw. Ang anak punta nga suga at kipa yung Michael, no? Sa ang kabaho na lang kipa yung Mike, no? Sibling nga sa mga para at posible or gabi ng kabaho. Galing, tag-samtay mo na sa guwa po lunday karang presidensya nga kipa yung Michael. Naroon na kandikan karang lugar, gawat ka ng girlfriend. Tayong sa certain na tonton ang kipay Mike, may asawa man, sa legal na pangitaron, ang nag-identify nga taga New Buswang Kalito. E nag-tuhaw, nag-gapit ka ng kipay Michael, ang sana nga pag-analisa kung dahil ka ng asos biktima, ay hilong nga kipay Mike, ag matapos si mukha ng pag-apitan, inturo-turo si mga kipay Michael, ag after nga inturo-turo, nagbuhit at mga bukot manami ng mga tinaga, kung dahil ka ng suspect, agamba na na hibag o kapag ang mga driver. Habok-habok.
0: Inambay mong habok?
2: Habok ko noon dahil karang si Kwan, ay nga si Jipper. So, after karang kipay Michael, kumuha noon dahil karang ama ni anak karang nga girlfriend na sa certain June kipay Michael, aga anak karang nakita nga nero kaya nga rang tabo sana mismo karang boyfriend ko anak karang kunga aga nabisipahan nga kipay Michael matawad niya sa influensya krata makakilo ka ng rin aga pero gintan na gin disregard at aray itong tayo karang ama itong tayo karang anak karang girlfriend no nasabitan karoon nga incident wanda kapag wanda na pag pambaga mahim itong tayo karang suspect nga nagawin na kay kipay Michael so nung kaso nga rin pinpabaghag lang sa itong karoon sa libo paint station ag recorded nagroon kaso nga rin ihaboy man na kipay Mike sa aton karang barangay justice it barangay Puok para sa nagkakaigok karoon nga disposition. Ta ita information kung ano rong rason ng kabangdanan para maunaakig rin dahil karang suspects rin dahil karang driver na ginamba na itahabok kay Pai Michael o either bangod yang tripping bangod sa nakarang kahilungon na kay Pai Michael. Samtang sa katapusan nga palita sa dugang gapon nga palita sa Kalibo PNP ginapanawagan lang kay Pai Mike rin arang ang kaayam nga kay Pai Mike golden retriever o aspen dog kay Pai Mike.
0: Kung retriever tayo mo rin ay kung gita, may breed gita mo.
2: May breed mo na duwa sa kipay Michael. May kalahalin sa may nag-anak ka si Isha, no? Garmino, aga taga Purok Uro La Serna, nagpanawagan lang sa akon karang mga imangod, ay kahapon ko na kipay Mike. Ako kung pataan, kung pizza 8 para sa October kipay Mike. Nagpanawagan lang karang ayam, kulay brown, may puti para kipay Mike. Aga, aywan ko na karang pa rin pero pagbalik ko siguro na duwa sa ako nakagawa sa kipay Mike. Aga, anak ni Nosey ra, makarakatiyong buhay. Huwag ito kaya po nakabalik sa tag-ana. So, napanawagan, basi ko sino mag-tumagang, ay, balik lang, daw lang isa, pag nga kalibo pinpe, so, madali man ma- pagbalik sa tag-ana itong dekaro niya, ayam kipay mo. Samtang sa dugang gihapon nga balita kay Pai Michael, makarang adlaw iga in question kay Pai Michael karang pito ka mga tinuga nga nadakpan nga nakampangan ni itong karang tulad kay Pai Mike na yung arang kwan, billiard, pero nagagamit abis na kay Pai Michael itong day karang kwarta ay sport at akong taro billiard nga rapa so kaso nga ay kung nagagamit at kwarta ay kukaw tara karang guwa kay Pai Mike. Sandara, ka-inquest at law ita lunes sa aton karang korte at kung aton karang matandaan, ikakunta na tigayin karang matakpan ang gaya karang apito ka mga tinuga sa airport ko aton karang provincial intelligence unit aton karang kalibo pinpeg isanda aton karang first mobile force company at tigayin kitno joint force na masikop karang ito nga nagpatigayin itinday karang kung taro na sa natawag anti-illegal gang operation with Mike. Yes, may publasyon kalibo kay Michael sampan naghampang itinday ang billiard na recover sa nakarang control position of course ang dahil karang mga billiard, bula, mechanical bridge, ang mga chok ng ginamit, partang na kabalong ita 3,800 yung ginapatihan niya pusta at ang dahil karang 100 pesos karang mark ka money kay pay Mike. Isang darahay masunod na karang kaso sa PD 1602 or na yung karang paggabag karang dahil karang illegal karang pag-sugar kipay Michael. So makara ay yan ay makara nagpupahuway sa ato nga kalibo PNP station. Sa masaylo kita kipay Mike sa iba hindi mga balita dahil waman kipay Michael wrong na-aristo ito ato karang iba high PNP naging patagayin man karang operation. Actually, makarang adlaw man, naging kuwes sila sa pungkarang na korte, ang dayo man sa mga tinuga nga nga, nagakpan man, nagahampang man, itang bilyard, sa may banwa ka na ita ibahay particular, rekon mismo sa may party ang bago ibahay at kipay Michael, na ang dayo man, tinuga nga nagapagal 51 at 44 year old, ang karang dahil taga ibahay, ay nagakpan nga samtang nagahampang kipay Michael, itong rekon nga, bilyard nga nagapustaan man kipay Michael, so na-recover man sa nakarang position of control ng baraha. May baraha ang anik kay Michael. 1,947 cash. Agroon dahil karang lamisa na kay Michael na gingamit man. Sa so, dahil karoon niya illegal nga paghampang kay Michael. Makaraman, ang dalahay magpangatubang kaso ang dalaga po sa PD 6-0 kay Michael. Sa katapusan niya balita kay Mike, luwas yung kipay Michael, no? Sa katayagman, ang wakit ita rinahan. Darang tayo ka natapu, karang asunog. Karagunpad man, sumay parte ka rin madalag, no? At kung sa scene, nasalbar, ang tayo karang asang karbis, maybe ay karang special child. Matapos, masunog na karang panimungay. Ikaroon mismo sa panimungay, paningay, madalag kipay Michael. Marapin ka rin matandaan, base at sa report na to adlaw ka rin ita Sabado, nagkapat hindi pag-gaha ba po hindi karangan ng gahaon ng kipay Michael alas 2-0 oras ka daw ang nalang pag-gaha karang dahil karangan bahaw ganit na baboy kipay Michael at lupat sa pihak karangan panimahay rin dahil karang nag-gaha na nagnanaw pa at television nakapalikot yung kipay Michael yung mga launaw ta na yung mukarahay dinipurmahan na nagkasunog at anak karangan panimahay kipay Michael karang dahil karangan anak karangan nga rin taga-anak pa ni Maya, taga-anak na kung ito, haiwanan sa nga PWD kipay Michael, special child, anak ka rin naging, kung naroon, anak dito, naging pingwangig nga masudo pa ni Maya, na ma-rescue na anak ng uwa, nga babae kipay Michael, at nanguwas mo na kipay Michael. Pero anak ka rin nga pa ni Maya, taligid niya, naugdaw, bangod made na lang sa rin tayo, ng light materials, untung nga, at ikayin man na karang mabuli kayo man kung taong mabiyahan ita tubig pero pangod sa kapaskog kung dahil karang gayo mataas ka mabaskog ng hangin na tagay hindi maubos rong mga krimitan. May matala kay Michael do aton mga barangay opisyal no ita paningayan ay ikman sa pagtao ita bulig naging apiyahan man doon dahil karang pamilya nga para man nga maka survive sa nakaroon yung pinapangatubang na problema nang dahil karang pagkasunog ang nakaroon niya. Ano yung mapatadeklara kay Michael atong fire kung kilagin sa nabilugan niya kasamaran o kung dahil karang panimagay na nasunog una sa nasabitan ng lugar. Mga report kay Mike, ihalin niya sa karang area. Ako si kay Romy kahit para sa kampiyon niya balita. Serviso publiko at galingawan sa kalibo. Kay News FM.
0: Magkaka K5 na batayan si kay Romy kahilig sa kampiyon ng mga balita.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sana makarang nga pag padayon sa dungan natin yung mga balita, no? Ay, Daya gid ako namat dusunog nga rahay. Sipot gid ako rahay. Sus, Ginoo. Mas kaming kung light materials man ang rubagay. Manhambang hindi. Mayad ang aniyang mana ko ni Bagyon kaysa masunugan. Eh. Kung masunog, eh, ubos-ubos gid ako. Anyway, sana makaroon nga pagpadayon. Ay, congratulations sana yung mga ka-K5 sa Daya. Karoon yung mga nagdagaog kahapon. O sa rundayang kaunaunahan karoon yung K5 News FM Kalibo. Rundayang live reporting contest, no? Kung sa singinhiwat kapon sa City Mall Kalibo, dayang nga ni mga ka-K5 nga madinagagunda ay siyempre, no? Nalipay kararo mga estudyante, agro mga participants doon, agro mga nagdagaog kahapon, mga 16 schools anday, agro mga nagdagaog nga kahapon sa secondary ag sa tertiary, ay sanda rong magrepresentar ko probinsya o tatakan para ron sa rondaya karang regional level aga kung sa sin maingkwentro nanda kararo nagkasarisara mga eskwelahan iya sa Panay para sabi man at Rojas, Antique, Iloilo, Durohas, ado Iloilo abi abo sanda ron pilat ang ka distrito sanda nga ni ron ay igto naton sanda kuhan pirdiho naton sanda no dugang pagid nga training bago ako mo ipadaga ito kara. Anyway, congratulations sa mga ka-K5 no. Sanda karon nga mga nagdagaog no sa dayang sa secondary rundayang second runner up no. Hi, congratulations kay Emmanuel Ignacio at Catalino Imprado National High School. Mga ka-K5 no. And of course no, the first runner up ay si Jeff Ayesa Isguera, mga ka-K5. Ita New Washington Comprehensive High School kundi ako magsaga. Oh, din ako nga pagkatanda kahapon eh. Mga may mga talento man mga ungara mga ka-K5 oh. Mayad ba report. Agro champion and si Kiel Panganiban. Agro anang coach karay si Sir Aaron Mark Crisostomo at New Washington Comprehensive High School. Oh, sa secondary level doon. Oh. Sa tertiary matana do second runner up ay si Mika Ann Forte. Medre mo kahapon eh. Ako ro nag-serve na ng angkor kahapon. Anyway, sa tertiary, ako ro angkor kahapon. Oh, naginapamatsyagan ko rin ng mga report mga mayad. Oh. Mika Ann Forte, ita ACC, Auckland Catholic College. Congratulations sa imong coach. Huwag akong maburo ngayon ka ng coach. Pero congratulations. No? Mag-representar man na imo ito Auckland. Paagto ka rin sa regional office. No? Regional category, I mean. Agro first runner-up, no? Si Lara Glineth Sukgang. Itaklan State University, New Washington Campus. O, sa tertiary level, ha? First runner-up, imaagro ng champion. Ay, what? Iba kundi si Miss Jolene Olano. ASU Banga, main campus. O, agro ng coach karon si Mr. Walter Toriano. O, sandara nga anom, do iga training at K5 News FM Kalibo para nga buo natin do kampyonato. Igto karon sa regional contest mga ka-K5. O, many congratulations sa inyo, kinyo tanan, sa inyong mga coach. Aga ginatanaw na to may mga talento. May ta kanin mga unga ra no. May ta makarunda, may mga maurot ang contest do mga radio stations no. Pares iya kamon kami ko unahan kara. Nga maga develop sa mga posibleng nga mga miyembro media sa ulihi. Oh. Nakikita pa puso may mga tangis-tangis pangani kahapon ay. Amakon mo ta nang dayang ani sa dayang second runner up kan sa tertiary 0.1 ginang roan nang ginagawan no. Puro mayad do. Oh. Congratulations sa oag sa sambilog nga to kahapon nga si si sino niya ni to kahapon nga ako nga tong sambilog man nga sa secondary nga medyo na kwante mo pass off te mo changkire. Oh, anyway, bawi sa sunod. Oh, anyway, congratulations sa mga nagdagaog kahapon ay ma-representar sandara ita Anora Daya karon nga probinsya Tacloban. Good morning Anay kay Anora Rachel Casas. Good morning kay KFMX. Shout out to Team Jammers Riders, especially kay Sir Jerwin Francisco, our co-founder, ag kay to din Alfaro Flaviano, always gid nagapamatikay mo live via Facebook. Thank you Sir Mike. Thank you man. Ag kay ano ha, kay Anora kay Daya pangkarang Tesis Okgang. Ma'am Tesis Okgang, good morning ha. Thank you gid sa pag pamati. Good morning man kay Michael. Miss Gracia Libanyas, kape man kita kay Fe Mega. Kape man niya ni ako eh. Dita X Coffee Mix akon nga kape. Oo. Aga dugan naman ton yung mga mensahe makaron, no? Bites Jumel, good morning ka kay Fe Mike. Sir, gakapi kita ho. Si yes, so pareho kita gakapi man ako sa tangga program. Nakikita ani siguro kon amat eh. Nagahigo pokot kape in between sa commercial. Jan Placidom, good morning ka K5MEC, magamig nga agahon. Sagamat sa nag-ugan, buhi man do mga tanom. Pag-greet ko lang ra akong unga sa ugsod kay Maymay, kinyo tanan, agsang kampod sinuming, agsa anang asawa, nga anang palangga nga unga. Sagamat. Thank you man, no? kay Ma'am Leia Agadaya nga Anurada yang Adaya karon nga Sir Boy Regalado, good morning. Kay Nicel, tama bang pagpronounce ka na? Nicel Masangya, no? Good morning ka K5 Mike. Yat ani mo sa akong account ng chat. Always naka-tune in iya sa Dumagit New Washington. Nalingaw gid ako magpamati kay mo. Oo, yun talaga eh. Dupapilit media to inform, to entertain, and to educate. Yeah. Oh. Anyway, dahil mga balita, mga ka K5, hay ginatod gaton makarot DTX 500, no? Ro DTX 500, ro regular na pag-inom yung DTX 500, isang ka-superior antioxidant supplement nga abong benepisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapungan ang epekto, ginasukan oxidative stress, isang ka-proseso kung sa siin, nagkakasama dosilyo labangon sa sobrang nga mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging, mga ka-K5. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 nga proteksyon ng dosilyo la para hindi ramasama, nagiging healthy para organ, nag-immune system. Maliban karon dong DTX 500, may potential nga masuportan do tawo nga may type 1 ng type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, naganabado inflammation nga nagabulig sa regulation at blood sugar level, parehong importante para sukan dong mga diabetes. Sa kabilugan dong DTX 500, wag amang nagabulig sa pag-detoxify it. Gawas, kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolism, mas malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapreas ko diabetes. Of course, alang partner kara is vitamin C. Kailangan man o vitamin C, nga nagpabas kong resistensya sa kagawasan, pero mas ginarecommend at eksperto nga dapat ay ring alkaline nga ring mong vitamin C is alkaline, which is makita nimo sa Mighty C ro alkaline yung vitamin C. Napabas ko graton niya resistensya ginasuportan daton karon niya collagen production sa gawas para mag-abo mga ka-K5 pagkatapos ay ginaproteksyonan datong 2 ang nagkasukasuan. Mabakay ron sa tong klinika de Alternativo Medicine and Wallace Center. Yaron sa Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa ABL Sports Complex. Kay Nay Dayang Nancy Agrinaldo Regalado ita Daha Norte, good morning.
1: Alita K5 sa umaga.
0: Aga, dugang paginaton makaroon yung mga balita, mga ka-K5. Sa atin karang nga pag padayon, oh. Basta makaroon na, iya sa Banu, ita kalibog na bilinggit karan ni SB Kitsiluses nga. Pag may gagnat yun, ay diretso sa ano ra, sa doktor ipacheck up, gagi, mas kaping kung may rases. May una ko naman, dudengge, wahagos kagawa it rases, mga 3 days patay. Pero pag on and off ang gagnat, ina-advise mo, magpa-doktor yun, magpanglimpyo sa palibot, ano pa? Ano para dapat o brown? O so yun do mga hardin ninyo nga ron o nasa white bagay nga pwede, anang dahon eh, pwede magsagod di tubi. Pero minyo nga ugaon, agad hindi maitlugan itlamok. Ang magpanghawan, agad nga ni nga hindi mag-star do lamok. So, eh, delikado ro dengue nga mga ka-K5. Ibang dan yung matakaroon si Lola, ro kagag ni Lola mo nga to. Manamugo, manat kagagray. Mayon na nga ni Kauntabo, paspas na nang inino, mas takuli, nang masakit mo at liver cirrhosis, ito nang bahuratian. Sa sobra na nang inino, may hapabangdan, pananay inkanto. Manay hapamaskan, manabi ako, umihi, man ako di katuhoy. Ngani, hay, kitabing mga pobre nga rawata kita, it, budget para sa hospital. O, di ba ga? Gayintar doon yung mga ginaaligar nga may mga ginabatong malita-malita nga kwarta. Wa pangani, wa tangani gamasakit ay pag kinasuhan mo'y diritso ta sa ospital ay katuga tagaguwa ro masakit kon. Ang gustong hambangon nga bisan sa, bisan pilang ka-ospital kahit anan ang adtunan ni kita, no? Di na itong pagugatan nga magmasakit. Permi kita nga mag, ano, mag limpyo sa palibot. Ay makaunawat at masakit, ro masakit makakalisod na magmasakit diya sa Pilipinas. Ituro kami lang to sa malasakit. Imong ginsuportahan niya itong ginboto ng itong pangakuan ka. Ituro kami lang sa malasakit. May danya ni Makano Provincial Hospital. Abuong-buong. Pero dati gida ka doon. Huwag gida. Makaroon abon matang buong sa hospital. Eh, pero bisan abuong-buong ani ay siyempre may gitaro hindi ka ma-hospital doon. Oo, oh, di ba ga? Kalisod gida eh. Ma-hospital. Mas kaming kung abor. Imo nga sos. Aga, din abin mag-magasakit. Sos. One time may nag-istorya nga mag-asawa man na sweetheart ay gadudat ang manay. Gaduda gidang rin kamanghuran man ang arang unga nato ni bukong datako na magkuhan ng asawang gaki. Baga. Heron man nakaputi naman na gara man nakakong kaitom-itom eh. Medyo dosi man atong unga pero duda ako rin kamanghuran nga na ibukong datako. Medyo maroon baga. Ay nag aking tara asawang babae rin kabatas kat imo man nga dosi kun man na atong ginpabaho man ang unga nga ra. Tapos din kamanghuran man angon. Ang bangon mong bukot imo nga dudahan mo pa sa dosing ka nga doon man lang riimay mo pang dudahan. Mas masakit palang katotohanan, onsit, eh, bukot ana. Ginasugin makaroon do China mga ka-K5 higing ginkundina it National Task Force for West Philippine Sea pero illegal nga pagpangisda at pagpilakit mga basura Chinese vessels sa palibot it Kuta Island sa Kalayaan Island Group mga ka-K5 o Spratly Island nga parte ron it West Philippine Sea. Ay na, nawa manabis ang nakaton adlop. Pero ibat ang nasyon kinabumbaro andang mga mangisda nga ginabumba it water cannon. Paliso yun nabi kon parakan mo ra gira gunday ni parakan mo 50 caliber de gira gunday ni pero bungko gin matay kabatas kat imong sako Pilipinas siya kamo mangisda dating ani ra ginasaka nan daro mangingisda buan tay ta kuno dayang mga isda kon ako tawan kot butite. Sa report kara ita dayang National Task Force for West Philippine Sea na monitor ko Biyernes sa pagsugod ita daywang kamang Chinese militia vessel ag 22 ka mga mainto ka mga baroto sa kadagatan it Kuta Island. O Kuta Island is sa sugod it munisipalidad it Kalayaan, Palawan agakip sa siya mga islets o mga maintok ng mga isla sa idahom kara jurisdiction ag nasugod it Pilipinas aga kaparte rin it ginagawan nga teritoryo at West Philippine Sea kung sasin nagdaugot ang anika ron kita sa International Tribunal tapos ay yat gyapon sa nagpinang isda wad sa natisda sa inyo ay oo dapat ang anika ron ginadakop ta siguro ron ay kung ako takaroon sa Coast Guard siguro aristohon da baga no agipaklaiman ka na riya iya sa nahanood yaon sa teritoryo ay kung ako dinakop kon bahala o tagaling kami mag dayang nistorya may violation eh. Di na ako, dakpon, bidmat ako na ako. Bawon kira nag-aduro Philippine Coast Guard kaya ba Philippine Marine Corps aga Philippine Navy para tabugon aga mga doon mga Chinese vessel nga nag-abaylar sa nasa teritoryo at Pilipinas. Nagmaniobra man doon mga Chinese mothership aga ginpalibutan pero mga maintok ng mga baruto sa kasagsagan at insidente. Kinabang itla Chinese leader, Chinese vessel na andang teritoryo lugar aga napahalin do Philippine team, no? Gindayaw matakararo professional nga action at Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy mga ka-K5. Kung ako ka ito, dinako. Balita, K-K5, sup! Galingan eh, basin paano, madakpon eh, mabaho pa kimo eh. Sudlisod gita eh. Galing ay, gustong gita sa kupon siguro at mga Chinese nga raro Pilipinas ay. Bisan niya sa aton eh, bisan datong tinuga, Chinese kangkong. Pag-abot sa isda, Chinese bisugo. Pag-abot sa hampang, Chinese garter. Then, anay ka to, no? Mga hampang, mga Chinese garter, no? Antay, manay ko, may nag-hampang Chinese garter. Nambay ko, anang nanay. Mana nini, grade 6 ka, dalagita ka, may gawas ka, hindi ka man mag-hinampang yung Chinese garter. Nga. Anay ko, mag-liksi ka man sa Chinese garter. Kikita man ang ting panti. That's why man, nag-hampang ka man na magpinamantaw sa nakapanti ka. Baga nang kanang ungay. May bojo man ako, ay siyempre, gadahan man ako sa sarili. Hindi man manananda ako mautakan. Huwag man nakita rang panti. Kapan man ano rin ginubray? Ginuba ko naman ang tinago sa baga gumumpat sa Chinese garden. Huwag tama toon kita ara panti rin doon, may. Good morning, Sir Mike. Kapamatigid kami. Permi kimo ba? Thank you kita kay Milani Retiro. Sa ating nga pagbalik, rudugan natin yung mga balita. Tapos naman pilang kamang reminders. Please stand by.
1: Balita K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5. News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang

0: Tiger Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, ngakaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw bala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa likas, epic. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: Balik kita makaroon mga ka-K5 sa ring mga balita ratong oras sa 5:37 na tigahon. Dahil mga balita, ginatudgaton makaroon it DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Tapos anong pampatamis karon na sweetener na is sa Stevia. Mabakay ron sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prende Dating Garcia, College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex. Good morning, Ari, sa ating mga tagpangamati, mga ka-K5. Sa ating pag-padayon, ginahugat natin makaroon datan niya K5, kumustahan. No? Sa ating pag-ililiba. Sa, according sa report, mga ka-K5, makaroon ay dayang, ano ra makaroon mga ka-K5 o dayang ginpaguwa ni Senador Robin Padilla o posibilidad nga boycotton o hindi sana mag-attender sa impeachment trial ni VP Sara Duterte o mga senador nga miyembro ita mayoriya at dayang minorya o tanda-andaabing grupo no? Dahil man kuno sa pagbaliwala sa nanda sa pagbaliwala abi sa layi ginklaro ni Padilla nga wa pa man namo na istorya it minority block ro dayang posibilidad nga mag-absent sa impeachment trial. Pero pwede man ang istoryahan da sa mas madali makaroon nyo pa niya. Pauwaan man na itano man nga pag-istorya pero madali lang gin. Medyo mauron nyo dabira ng gustong hambangon. No? Gina kontra ng taro decision ng Senate Impeachment Court nga 2/3 voting threshold ay igabase sa numero it mga senador nga aktual nga maka-attender sa butuhan din man nga ni. Actually, dapat aron 16 daron ay numero at anay it mga senador is 24. Ag sa aton nga 1987 constitution do dayang 2/3 it 24 is 16. Ay wa man manat na matay mato dai. Doon nga ni may mga argumento legal arguments nga nagagwa makon kasi wa man it mga namatay o wa man it mga nagresign. So meaning membro pa ta sanda ita senado sa piyak nga sandaray nakakulong ay gin pangkasuhan tabi na kutob sa daya karong kontra mi nagagwa tang mga kaso. That's why nga ni ro si Senator Chiscodero dati iyat ara sumailo imong piyak. Ani medyo naka-standby ang ran ng kaso. Oh. Ay pero wa matay mo pag ano ra, wa mata magpadayon dato baka nya ni Mauro Dayang judge man ta kun ano natabo sa nang kaso nga to. Ay ra iba matang mga ginkasuhan nga tay na ospital. Pero kun pobre kag dakpon kat pulis ay diretso kat inspeksyon wa tatug ospital maliban lang kung medyo nagatikha pating baga kat lihitimot ang may masakit ka ay pero dayat ang arap akong gaguwa at gulpiran ang masakit kon anyway pwede sa na magbayad abit minilyon sa ospital o bisan ano pa mga first class ng mga ospital o, gayon ta ka to mga pobre nga ranga dayang ano ho, daya ka rin nga kung pwede nga maglikaw mag-agto sa ospital. Ani bago mag-agto sa ospital, malala ko ta. So, anyway, plano ko nung nandara. Ay abo abin nung makakagibot nga nagkinatabo. Ang hindi ko man natin ika-identify kung may minority o majority dahil bukon man at manami kung sa impeachment tapos kami man ay magpamulitik ka pa. Kahipos, kita nga ni Macon Sanda, kung sino kita dapat nga ni, dapat nga fokusan pag ginamakar maliban sa impeachment. Total, umpisa nyo ni, fokusan pag nga ni, kung ta dapat o daya nga ron niya ginaaligar ang 521 kilos nga ron ni Chiambo. Nga bound for Philippines, kung ron halin sa Laos. Kung sino ro tag-iya at private jet. baka nuwag itan gagawa o sa mga ginatanaw ko sa mga national nga mga pahayagan. Pero sa international news, may nagawa ko tayo. May nabasa ako eh. Pagtagid sa Pilipinas, uno sa datong international news na akong nga nabasa. Eh, sino tagahan na it private jet?

0: sa Thailand. Oh, siguro hindi kita rito ma hindi kita baga ma anong araw. Hindi kating abi rito pwede makahinyo, makalagay-lagay kunan. Dakop kating na bitayon ngat imo nanda karon. Oh, hay dapat mga maura nga ra masairan. Oh, agad masairat ordinaryong Pilipino kon sin ora nang adtonan iya sa Pilipinas. Oh, agad nga maduga ro mga pagduda kon mga maura baga. Oh. Mauron ta dapat. Hay sa makaron don dapat sambilog lang sa mga fokusan kunta. Sambilog parang sa fokusan at investigasyon. Ay, makaroon busy sanda sa impeachment. Bisan sa El Nino nga ni Ingaraho. Ano ro plano? It gobyerno. Oh. Anyway, sa ating pag padayon, ginahugat natin datan niya K5 kumustahan. No? Tanawon natin daro ang kinatabo ako sa Pilipinas. Sa gato niya tandaan mga ka-K5 no? Sa ato niya mga tagpagamatikon. Ano man do, daya makaroon na abing mga sitwasyon it na siyang Pilipinas. No? Ay daya ro resulta ko aton nga nangin desisyon majority it mga Pilipino nga desisyon kuron daya nga nagtaliwan nga election mga ka K5. Oh. Mat nakambay kita karon. Haman ay ginatawan kita chance every 3 years may national ag local election nga kita ginatawa chance nga magpili kon sino ro mangin presidente, senador, congressman sa aton karon nga mga distrito, magpamuno sa aton nga nasyon, magrepresentar nga mga senador. Kita karon ginatawa nit poder nga magpili kanda mga ka-K5, ginatawan kita chance paagi sa eleksyon. Ay ginaklaro, ginahambag rin at aton nga 1987 constitution mga ka-K5. The Philippines man is the democratic and republican state. Ambag iya, no? The sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, no? Ay rutanan nga mga otoridad ita rondaya nga mga naglihado nga mga politiko nga nagapugong ko makaron niya sa atong nasyong Pilipinas. Halin katon paagi sa atong pagboto. Oh, ay sino dapat basugon kon may mga ginaligar nga corruption sa Pilipinas, maura kalala ro corruption. Ay sino ro basugon? Butante ron. Ay, mapungko sa nakanuan nyo ginboto, majority. Sa mga barangay man, sa datong mga barangay officials nga aranda nga gin gamit nga mag-aabil at 20 milian ng kilaga, ay, ginpili man ninyo yung barangay, tiis ka mo ron. Lane number 7, yun, okay, K5 Eastern Visayas, good morning.
1: Ay, mga atong sininga mga sister station, Iloilo, ara ka na Iloilo.
2: Good morning, Daddy Babe, si Robert Arena. Nakapangapin na detects coffee mix, mananaya ang sitwasyon sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo, Bacolod.
1: Salamat, good Iloilo, Sir Rex Orita. Kantoan na to ng Kapis, mga kaki-five, Sir Jovert Lago, Kapis.
3: Good morning, K5 Boss and Visa sa Negros Island Radio, Sir Babe, Sir Robert. Sitwasyon sa Kapis, aga pa, mabulubog na, magod kagabi, nagulan-ulan ng siyudad sa Rojas. Aga pa, naka-mighty sina, kag naka-DTX Coffee Mix. Basko ang signal sa Bacolod, back to you, Sir Babes.
1: Salamat din, Sir Jobert, sa Antique, o kung sa Kapis, mga K5. Katuan na to ng Antique. Tambalang ni Smar, Sir Melmar, and Sir Nestor Antique.
4: Good morning, Daddy Babe, Sir Robert, sa K5 Boss, Sir Visayas, sa mga friends na dyan. Nami amon signal, klaro, kag subong man, klaro, amon panguna-una, kay nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Balik ka ninyo, Daddy Babes.
1: Salamat, good. Tambalang ni Smar sa Antique, Sir Melmar. Salamat, good, sir. I love you so much. I miss you, Mama Chop Chop! Katawan na ito ng antique, ang kalibo, mga K5. Sir Mike Celorio, kalibo.
0: Good morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Radio, mayong aga. Champion man ang signal kagabi, babira-birang ulan. Pero karon okay na. Manaya na yung tiyempo diri. Pero matugnaw ang kagahon, naka-DTX coffee mix na kita. Balik sa imo, Bacolod.
1: Salamat gid sa Michael sa kalibo mga KK5. Gato ang tanang atong sininga mga balita na. Check na nato ng Iloilo mga KK5. Si Rek, Iloilo.
2: Salamat na yung aga, madalag to mabalita. Dari sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kahapon sa Kagaw, napuwag ang mga pumuluyo sa may barangay Baldo sa La Paz.

0: Matapos nga isa sa ni kasalakyan, Honda Accord malang niya. Ah, maka-avail, maka-afford si ni si Daddy Babes malang sa saning mga salakyan. Nakabunggo, ining nasambit niya salakyan sa isa ka stolda, nagabaligya na sa may barangay Baldosa, pagkatapos may binungguan pagid nga isa sa ni ka-tricycle. Ana nga mag palagyo pa ining nasambit sa ning na disgrasya, pag-abot sa pulis naton, ginbalabagan, pero ay nagpundo. That's why ginpalokpan sa pulis ang ining salakyan. No? Kag sa uli, pag inagsanay, nabtanto sa may barangay Kaingin, nanaog ang driver, naka-hands up. Tiambal sa pulis, sinati, dalon ta sa ospital. Gidala sa ospital, kay may pilas, sang uli, ang ining driver, kaya tinang pakinalaman na himata ni Mayor, sa uli, himata, gima sa Mayor, second cousin ni Mayor Raisa Trenas. Pero subong, ang pulis, gin-administrative relief anay, kaya ang pusil nila ipedalom sa ballistic examination, kaya base kung may mga nalapas sa SOP, standard operating procedure. No? Kaya ang bal nila, bawal kung magpalupok. No? Kung hindi mabutang sa risgo, ang mga katapusang kapulisan na ton, kaglakip man, no? Kung why man hana nga magtiro, o kung magpalupok man, ang driver mga kakifay. Ibisigaran ni sila sa taga na Pulcom. Subong nag-intra naman. Tikon mga tricycle driver to having involved. Ito yung bot lang ko na basit diretsyo siya sa prisuhan. Sa piyak na bahin, sa may ara man sa masubo ng balita, oh, may matapos, no? Patay, matapos makuryente. May nagawayway, galing nga live wire sa ilikudos to, oh, tinatanto sa semadug-uhong, patay. So imbes nga makadalas ang uhong papuli sa balay kasuludanon, so sa Mar Yosef, abdan sa pamilyaya dito na sa may morgue sa hospital. Amin naman talaga kong balita din sa may syudad at probinsya sa Iloilo, balik sa inyo, Bacolod.
1: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Orita, mga KK5. Gatuan na si, tanasiya Sir Jobert Lago sa Kapi, Sir Jobert.
2: Mga kakaibab, yan ang mga nagapangunang balita dito sa probinsya sa Kapi, sa Sudan, sa Rojas, mga kautor. Isa ka asawa, aksidente, binakbakan, sanghal o sang iabana, pilason. Hindi na tabo, mga kakaibab, sa tanilikdan nga law o kagligan nga gabi, mga kakaibab, matapos nga palasado sa alas 4 sang kagahon, nagpuli ang bana. Alin sa balisunan na mga kwansa, nagpulaw-pulaw, to sa ramatsan. Pagpuli sa balay, akig ang bana, mga ka-K5, ginalusan sang halo ang electric pan. Masubo ang istorya, mga ka-K5, dito sa barangay Malapad Kugon, Banwas ang Sigma. Instead sa electric pan ang naigo, ulo sang iya sininga asawa nga si Arias Rubili. Inakibot ang tanan, mga ka-K5, matapos sa kagahon sumingit ang asawa, bangod nga naigo sang halo sang iya sininga bana. Yung suspitsado, ginadakop sang kapulisan ang asawa ara sa isa ka-hospital diri sa siyudad sang Roja. Samtang kagabi, kapinstintay sitimil nga balor sang syabo, nadakpan sang aton mga katapos ang kapulisan sa isa kaginapatihan HIV or HVI, mga K5, sorry. Nga suspitsa, dudugay na ni kuno siya nagalibot-libot kanagabaligya diri sa sudad sang Rojas, mga K5, ang source sang druga nga na-recover sa nasambit nga persona. Diri ang operasyon sa sudad, may 9.9 grams nga recover ang aton sining makatapos ang kapulisan. Ang ining suspitsado, mga K5, in and out na sa aton sining prisuhan sa siyudad sang Rojas. Apo na mga balita diri sa amon sa Kapis, matulo tawhay. Back to you, Bacolod.
1: Salamat kid Kapis, Sir Jobert Lago. Ang katuan ta na, mga K5, ang antike, Sir Milmar and Sir Nestor.
3: Mga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, Domingo kahapon nga adlaw, pero imbes nga medyo lipay, kasubo ang nabatsagan kang pamilya, no, kang sang ka 56 anyos nga mangingisda matapos malumos ang anda ka dyan nga himata. Alin ka rin dyan sa Nogas Island kay may birthday, galing sa nato sa may aninie. Kang maguli rin sa Dao, dyan sa may barangay Diklong Pagdungka, kabangkaan ng mga alas 3 sa hapon. Nagpabilin pagkano diyan 56 nga mangingisda kag nagrigos-rigos sus wala ya one sa nakasagap kang diyang andang himata igo magala city sa gabi Nasapuan nanda sa Darayahan, 30 metro sa linsanang bangka, nga wara rin tikabuhi ang nasambitan nga mangingisda.
4: Dugang pagid nga mga balita, Bugaliwatsa ka probinsya ka Antique, K5 Services na Negros Island Region, matapos nga gin-appoint bilang acting commander kang Reserve Command kang Armed Forces of the Philippines, si Colonel Jose Tadio M. Javier II kang Philippine Air Force. Si Colonel Javier tumandak jakang banwa kang hamtik tanang nagtalos kay Brigadier General Ferdinand Jimenic Ramirez nga nagretiro matapos ang apat ka dekada nga serbisyo sa Philippine Army. At anak ka dya ang bugto ni former board member and deputy commissioner kang Bureau of Immigration attorney J. Tubing Javier kag bata ni former hamtik mayor Jose Neni Javier.
3: Para so far mga balita na po dyan sa probinsya Kantike, balikan ninyo ba, Colad?
1: Salamat, Gabe, Antike, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kaki-five, ha? Katuan na mga kaki-five. Tabukan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
5: Sa mga balita dere sa Banoas ang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklam na dinalagon kahapon ang ginhiwat nga K5 Live Reporting Competition. Ang muling kauna-unahan, K5 Sir Visayas, Negros Island Radio. Kaga kahapon masinadya, masindukot ang inkwentro hanay sa tunga sa secondary kag sa tertiary level. Ang nagdaog, no? Magrepresentar sa regional competitions ang live reporting naton, no? Sa secondary, ang nagdaog mga ka-K5 sa second runner-up si Emmanuel Ignacio San Catalino Emprado National High School, mga ka-K5. Kinasundan ang first runner-up o mamang si Jeff Ayesa Esguera. Kag ang champion si Kiel Panganiban sa New Washington Comprehensive High School. Kita ay tada sa regional office, Rick. O kag ang sa tertiary level, ang second runner-up si Mika Anforte sa Aklan Catholic College. Ang first runner-up si Lara Glineth Sokgang sa Aklan State University, New Washington Campus. Kag ang kampyon, amo si Jolene Olano sa ASU Banga, Aklan State University, Banga Main Campus, mga ka-K5. Kaga, doon natin yung mga balita. 244 cases ang dengue dere sa Banuasang Kalibo. Alarming sunog ka-SB member kids si Loses. Apat na dere ang patay. Nag-advise sa Subong. Nga kung may lagnat, ipa-hospital dayon para ma-dengue test. Hindi pagbaliwalaon ang hilanat sa Subong ng mga panyempo. Anong, amo nang mga kampiyon yung mga balita. Kag-ari man galing kahapon dere si Sir ABP, kag Sir Andoy, kag ang ilang mga upod. Damog niya salamat. Balik sa imo, Bacolod!
1: Salamat gid Sir Michael Celorio, mga kaki-five sa Kalibo, diri sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga kaki-five, ha? Kung anong kadalagaan nga ang kontra sa ginpatigayon nga live reporting competition, diri sa amon ang League of Champion man tinaangkon sa ikaduha nga kwan o sa kahigayunan, mga kaki-five, back-to-back champion ang counterclockwise nga sa itong 24 nagdaog man siya nag-champion man eh subong siya Japon, mga kaki-five, bo nakuha agad sa counterclockwise ang 30,000 pesos nga premyo.
2: Sa iban pag niya balita, mga kaki-five, isa ka milyon ka pesos nga balor sang gadgets sa ginkawat dito sa siyudad sang Kabankalan Domingo alas 3 sang hapon. Sa diin, may duha na ka-suspect kag ginapangita pa ng mga kaopdanan sini nga kung sa diin ginransak ining ilang nga baligyaan kag naglabot gid sa isa ka milyon nga mga balor or balor sang gadgets ang gintaban sa mga makawat.
1: Aman ang mga balita na mo sa siyudad sa Bacolod. Hindi ko na pag-ibalik sa inyo. Salamat gid, Iloilor, wasan tiki kagkalibo.
5: Sige, boss naman. Mga ka-K5, inyo na batin ito, kabilugan niya mga balita sa Negros Island Region ng Western Visayas. Dahil kabilugan niya mga informasyon, makaroon niya agahon. Lunes ng edisyon, at programang balita ng K5 sa umaga. Hinaga naman, sadya-sadya naman kita. 4:30 to 6, mga ka-K5. It's a date, no? Thank you, sa mga nagpadagat mga mensahe, ha? Ang sa ito niya nagapamati, makaroon, no? Jim Placido, good morning, ka-K5. Great mo lang si nanay, agtatay, nga agahon pa na ka-K5 News FM sa Mercedes Madalag. Milan ni Retiro, good morning, ka-K5. May kagapamati, kit kami kay mo, pero may sige. Welas ang kita di karan sa kasagos pagkatun mga balita si K5 Romy Kahilig. Of course, sa ating karon nga Technical Engineering Department K5 Fred Batoy, saan ka mong Station Manager Ma'am Gloria Villas Manio, ang sa atong maalwan nga CEO kay Dr. Ramil Oy. Good morning! Sige po na ako sa K5 Michael Celorio para sa kampiyon yung Serbisyo Publiko o Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
7: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano kinabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
6: TJX 500.
9: Kun may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
10: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
8: Gusto, good, correct.
10: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
8: Sige, atar, sige, carbon deposit, ano?
10: Lang tawab lang tambutso.
8: O, tambo, sige, manaso.
10: Pero lang tawab lang, wala,
8: gandar. O, tinlo.
10: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radical. So, gani, ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
9: Oho. Isa sang pinaka-common Dok Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
10: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
8: Naputos ang tambok.
10: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay, ga problema na mapati liver ka na.
8: Correct, no?
6: TJX 500!
11: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
8: Kina nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
6: DTX 500!
9: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation, as in hubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sang atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver, ang nagaresulta sa liver failure.
10: Ma-liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani, DTX 500 adadlaw. Para ka ng sobrang mga toxin, sobrang tambok na, imetabolize siya, pahaboy na lang na. Ang muna tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung atay.
8: Correct.
10: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
9: Correct si Dok Ramil. Ang ginamensyon ni Dok Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makit-an mainly gid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na infected ka sa mga any kind of hepatitis virus nami ginacheck ginaya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
8: May manugsilig ka?
10: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
6: TJX 500.
8: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
8: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
12: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
12: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika
1: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masalika.
1: Epektibo.
0: DTX

0: sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:05 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
1: Para sa ato niya mga headlines sa headlines sa Balita Lokal. Pito arestado sa ilegal nga pustaan sa bilyar sa Banwakara, Itkalibo.
4: Headlines Balita Lokal, sari-sari store sa Borwanga, ginsugod it Manacao, masobra sa 63,000 pesos na dagasa.
1: Headlines sa ato niya balita regional, igbata ni Iloilo City Mayor Reisa Trenyas ng hit and run italipapa ag tricycle, sospek kagin pagukpanit baril it mga kapulisan.
4: Balitang regional, tagana it fish pond, dakop sa bypass operation sa Capiz.
1: Headlines sa aton nga balita national, ginaaligar nga ginabaton nga pondo ni VP Sara Halin sa China, makabig nga highest level nga national security threat kay PBBM.
4: Sa balitang national, Cardinal Tagleg indesignar bilang Dean of College of Cardinals.
1: Headlines. Headlines sa aton nga balita international, US President Donald Trump ginakonsiderarong uman nga pag-atake sa Iran.
4: Sa balitang international, apat ka mga tao patay matapos magpanagasar ang bagyong Isaias sa Florida.
1: Headlines sa aton nga balita sa patag ita negosyo, NRDC plano nga magbuo ita 39 billion pesos nga private investments para sa rehabilitation sa mga samada ag kalbo nga forest land sa nasyon.
4: Sa negosyo kay Leyte 8 Company ginaimbestigahan it BIR.
1: Headlines sa aton nga balita sa patag iti hinampang, Golden State Warriors guard Brandon Podziemski nagpirma ita 5 dagon nga kontrata sa Golden State Warriors.
4: Sa balitang sports, yala posible nga makatubang Sanday Fernandez agpegula sa Wuhan Open.
2: Headlines.
1: Headlines sa aton nga balitang showbiz. Veteran actress nga si Erlinda Villalobos nagtaliwan yon sa edad nga 84.
4: Balitang showbiz, pambati Tanzania nga si Jihan Muhin Dima kinkoronahan bilang 2026 Miss Grand International.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa isang Weber aton nga oras, mga ka K5 nyo nabatiano nga pangunang nga headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C, at DTX Coffee Mix. Maydaid nga gahon na Banwa ita Kalibo, maydaid nga gahon na Probinsya Itaklan, good morning Western Visayas. Ano kita makaroon ita Lunes, kaya sa 12 sa buwan ito, Oktubre dag undus mela 26. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Namarin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
4: Ka K5 Brad Jeline Tornino.
1: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lukal.
0: Balita lukal.
1: Itong suspect rong arestado at mga tawuhan at Aklan Police Provincial Office o Aklan PPO matapos karang madakpan sa akto na sa una sa ilegal nga sugagan sa barangay Poblasyon sa Banwa Karait Kalibo Aklan ko gabi ikarat Oktubre 10 sa 2026. Nagahampang sigon at bilyar ag may pustaan nga wait nagakaigo nga permit rong mga suspect na may edad 22 hasta 52 anyos nagsalakayon ni Aklan Provincial Intelligence Unit o PIU. Kalibo Municipal Police Station nag First Aklan PMFC bandang 10:55 gabi gakipon kararong mga nadakpan ay mga nagahampang sangka referee aga sambilog nga tagapusta na buuman sa operasyon sa urong isigang ka billiard table kay ibahan ng mga kagamitan kara 3,800 pesos nga kwarta nga pusta at dayon ka mga 100 pesos nga mark money. Nagpasigamat man si Police Colonel Arnel Ramos sa binuno karait Aklan PPO sa buligag impormasyon nga ginapakigbahin ni komunidad na nanginsusi isigon sa pagka-aresto at mga sospek na sa makaroon ay nagpangatubang sa kaso nga paggapa sa Presidential Decree No. 1602 orong illegal gambling law.
4: At balita lokal sa kasari-sari store ang ginsugod ito pa makilan nga manakaw sa El Progreso Borwanga kung sa siin ginabubanta ang nagabot sa 63,000 pesos rong kabilugan nga kantidad di kwarta at baligyarong nadagasa. Sunod sa initial nga report sa otoridad, nadeskubrerong insidente alas 9 rong pangorason kahapon ni Tagahon kat nagbalik rong asawa at biktima para kunta buksan rong baraka. Ito lang imaw nakibot kat sa marigon rong lakit pertahan. Bang sa persahan nga pagkasamad kara na himo pa in suspect na makasugod, ag nadagasa rong 30,000 pesos. Magwas sa kwarta, dagaman kara rong sigarilyo nga may kabilugan lugan nga kantidad nga nagaabot sa masobra 33,000 pesos. Nasayuran nga bagong insidente temporaryo aning nga ginaiwan ita babae nga tag-iyar o anak karon o kanong anak karon nga pamilya sa baraka ku gabi nga to para maguli ag magkatuog sa andang bagay nga may 50 metros gamang rong Cagayon maghalin sa establishment. Presente pa nga nagapatigayon itong investigasyon ng Borwanga PNP para matumod rong identity at suspect ag mabawi rong mga gintakaw.
0: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow!
0: Balitang Regional.
1: Sato sa aton man nga detalye ta balita regional ginahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikayon, naka-detox ka pa. Igbata ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas ng hit and run itatali papa ag tricycle suspect kagin pagukpan it baril it kapulisan. May kampiyon nga balita si ka K5 Karen Badilla, please kami.
5: Ilason ang optometrist nga lalaki matapos sinigin palukpan sang armas luthang sang kapulisan kasunod sang iya pag hit and run sa isa katalipapa ag tricycle sa barangay Baldosa, La Paz, siyudad sang Iloilo pasado alauna sang kaagahon Oktobre 11. Ginkilala ang suspect nga si alias Paul, kompermado nga himata ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ginpayag sini nga una nga nabungguan sang suspect ang talipapa sa corner kag ang tricycle sa barangay Baldoza. Apang nagpadayon ini sa pagmaneho sa din ginalerto sang pumuluyo ang kapulisan kag nagtawag sang 911. Madasig naman nga nagresponde ang kapulisan sang Iloilo City Police Station 2. Ginbalabagan sa mga otoridad ang suspect nga yara sa sulod sang salakyan apang imbis nga magpanaog nagpalagyo ini rason nga nagpalupok sang armas lutang ang tatlo ka pulis. Unsa naman kaigo ang naangkon sang salakyan sa din nadapisan sa tiyan ang suspect apang indi pa matumod kung iya ini sang bala o kung agsik sang nabuka nga windshield. Ginlagas naman sang kapulisan ang suspect tubtog nga nagpondo ini sa isa ka gasolinahan kag nag hands up sa mga otoridad nga sakop na sang barangay Kaingin sa amuman sa Gihapon nga distrito. Suno pa kay Parilya bangod nga ginadumilian ang warning shot o kung anuman nga pagpalupok bisan may ginalagas nga suspect temporaryo nga ginpaidalom sa admin relief ang tatlo ka pulis nga nagpalupok sa din gin turnover sa crime laboratory ang ila service firearms para sa examination. Samtang wala naman sang plano nga magpasaka sang kaso ang tag-iya sang talipapa. Nahibaluan nga gikan sa isa ka event ang suspect ang ginapahayag nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilim noon. Ini si K5 Karen Batilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Ang balitang regional, pag-anay fish pond dakop sa Maybasta operation sa probinsya Capiz. Sa Kampyon nga balita kag K5 Myla Fentes, please come in.
6: Dakop ang isa ka tagiya sang fish pond sa ginkasang nga Maybasta operation sa Tanzazor Panay Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Gloro, 31 anyos, kag residente sang Tabok Pontevedra Capiz. Nakuha sa pag-inakop sini ang apat ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat 9.9 gramos kag mayra sang standard drug price nga 67,932 isa kalibo nga Maybasta money kag pila ka mga non-drug items. Ginakabigman ang akusado bilang high value individual kag provincial priority target list. Sa karon nakahunong na ang akusado sa Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Ang Kampyon nga istasyon K5 News FM. Balita National.
1: Alas 6:16 ron aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national ginahatod kato ni DTX 500 na superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag nagaregulate it blood sugar level. Ginapabutyag ni President Ferdinand Marcos Jr. na isa ang ka-highest level nga national security threat kung matod ro aligasyon nga nagabaton rong kumpanya na ginaangot kay Vice President Sara Duterte itapondo halin kara sa China. Kaya matapos ng magwa sa impeachment trial ni Duterte, pinaagi kara sa pagkumpirma it anti-money laundering council o AMLAC nga rong kumpanya nga nag-ginaangot sa Vice Presidente ag anak karang asawa ay nagbaton ni 319 million pesos halin sa China ag Hong Kong. Suno kay Presidente Marcos nga nagagaom raya nga wa'y kamatuuran nung nasambit karang aligasyon na kontra sa BC Presidente.
4: Balitang National, ginaprobahan ni Pope Leo XIV ang pagdesignar kay Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect ita Dicastery for Evangelization Section for First Evangelization at Two Particular Churches bilang Dean of College of Cardinals. Kinbusta ni Tagle si Cardinal Giovanni Battista nga nagpungko sa pwesto maghalingkot 2020. Bilang College of Cardinal Dean, mag-aserbi si Tagle bilang obispo ita Suburbicorian Church of Ostia, magapabilin man raya nga Albano Bishop.
0: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May
0: Balita International.
1: Tap-tap sa aton man nga detalye ta Balita International, balita sa Guait Nasyon. Ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik kagagnat, ubo ag sip-on, mag-inumit D3 Bio mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Ginakonsidera ni U.S. President Donald Trump na uman nga atakihon rong Iran. Rahe matapos maguntar o pag-atake ita Houthi rebels sa airport sa Saudi Arabia. Impahayag ka rin nga pagatunan ag magapagawa sang ita desisyon matapos rong Matapos ang imbestigasyon sa nasambit nga insidente. Unagin pahayag ni US President nga hindi anay sanda mag-atake sa Iran na antes rong November 3 nga midterm elections. Madumduman nga nag-abot yon sa 12 katawo rong namatay ug masobra 3 gatos rong naninahan sa ginhimo karang airstrike it Houthi rebels sa King Khaled International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia.
7: Balita International.
4: International, 4 rong namatay matapos nga maglandfall rong bagyong Isaias sa Florida. Ang naghina bilang isang ka-post-tropical cyclone agin paidagom sa Category 2 hurricane sunod sa pagpahayag ko Oktubre 10. Daywa sa mga namatay ay magaling sa Florida ag daywa mata sa Alabama. Kabahin sa nai-report rong rason it pagkamatay ay rong pagguhuit mga puno nga umigo sa bagay ag pagkalason sa carbon monoxide magaling sa generator. Samtang nagkinagon ng bagyo, nagpag-andam gihapon ng meteorologist ag mga otoridad nga nagapabilin ng pagagit pagbaha, mabaskog nga hangin ag mga buhawi sa pilang ka mga porsyon it Estados Unidos.
7: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang negosyo. Negosyo.
1: Sa 6:20 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patag ita negosyo. Hinatod ka aton ni Mighty C rung mas gimpabasko ng alkaline nga vitamin C. Nagaplano rung Natural Resources Development Corporation o kung NRDC. Rung corporate arm it Department of Environment and Natural Resources o kung DENR nga mag-inganyo ikapin sa or mag-inganyo 30 billion pesos nga private investments para sa rehabilitation it managubag na kalbo nga forest land sa Pilipinas. Sunod sa ahensya may una ra nga 16 million nga hektarya nga forest land sa nasyon apang 7 million ka hektarya gamang nga may nabilin karang maabo nga mga kakahuyan. Paagi sa programa nga Integrated Natural Resources Estates magataor ng gobyerno itsang ka long-term leases nga 25 anyos nga maghimo mapagawig 25 years samtang mga private investors ay magatauman ng kapital para sa mga proyekto.
7: Balitang negosyo.
4: Ginaimbestigahan ko ni Bureau of Internal Revenue o ng KIL88 Food Corporation nga ginapanagiyahan ni Tasawa ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Man Scarpio. Matapos ka magpag-white letter of authority kontra sa KIL88 ng Office of the Commissioner at BIR, tuyo itlowa nga mag-serve it search warrant kung may questionable nga mga tax payments. Ginkompirma ni BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Ann Lorraine Garcia Marquez ng issuance itlowa kat pangutanon in Senate Impeachment Court may kaangtanan sa 208 million pesos nga sales nga gindeklarar it KIL88 sa BIR ag 700 million nga total remittances si kumpanya base man sa Anti-Money Laundering Council.
7: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May
7: balitang sports.
1: Alas 6:22 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagi tinampang, hinahatod kato na Klinika Dio Fresh. May bisig og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumutit aton nga mga underarms. Nagpasugot rung Golden State Warriors sa 5 kadag-on nga extension sa balor nga $110 million para kay Brandon Podziemski. Araya ginkumpirmar na ni agent Bill Duffy agod nga hindi mangin restricted free agent sa sunod nga summer. Rong deal kay Podziemski nagagarantiya sa anak karang pagkakakipa sa mutual option para sa final season at 2031 at 2032. Si Podziemski ay nag-average 13.8 points, 5.1 rebounds, 3.7 assists sa suod at 82 games last season.
7: Balita Sports.
4: Dugang balita sa Inampang, makaatubang itpinay tennis star Alex Yala nung pilang ka mga pamilyar nga manugampang sa Wuhan Open. Matapos nung draw kung Sabado ay may posibilidad nga makaatubang kara sa Filipino-Canadian tennis star Leila Fernandez ag world number 3 Jessica Pegula. Kakalingamang ni Yala sa WTA 1000 bilang 13 seed ang ginahugat nga makaatubang rung anang unang round sa torneo.
7: Balitang Entertainment.
1: Alas 6:23 ang aton yung oras para man sa detalye at aton yung balitang showbiz sa balitang artista. Pinahatod gaton na TTX Beauty Soap may punong sangkap nga natural na nagapaputi nagapakinis at nagapahumot aton na nga mga panit. Nagataliwan yun sa edad nga 84 anyos rong veteranang aktres nga si Erlinda Villalobos. Ginanunsyo it anak karang pamilya sa Facebook rong pagtaliwan it veteranang aktres apang uwagon ginsambit rong kabangdanan it anak karang kamatayon. Ginpasagamata naman ita pamilya rong rong pagpalangga it anak karang lola para sa handurawan aga mga kaigayunan nga nangin kaibahan ng daraya. Antes rong pagpasimpagad sa pelikula nangin drama writer, talent director at musical scorer man si Villalobos sa mga local radio station sa Bacolod City ko 1974 hasta 1983. Nasa yuran nga si Villalobos ay residente ita syudad kara ita Iloilo.
7: Balitang Entertainment. Balitang
4: Entertainment. Dugan sa Balitang Entertainment, kinkoronahan bilang 2026 Miss Grand International si Jihan Buhin Dimashq ita Tanzania. Nagibabaw ray nga sa iban pang mga kandidata sa Coronation Night nga ginhiwat sa Bangkok, Thailand kaadlaw karay Sabado. Nabuong mata ita Ecuador ang first runner-up, samtang second runner-up patarong pambato ita Netherlands, third runner-up pataro ana ita Guatemala, aga fourth runner-up parong pambato ita Vietnam.
7: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
7: TTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
7: TTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:25 raton nga oras sa mga ka-K5 nyo nabatianong di kapanguna nga balitaan sa programa.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Monday edition, October 12, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page ni K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs - K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Vira. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Rio Trico.
4: At ako man si K5 Regeline Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: palang durum pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, Kabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang programa na manayang tumatalakay sa mga isyu at kontrobersya, batas na serbisyo, pagbabalita at komentaryo na walang kinatatakutan. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Tagapagtanggol ng mga planong inaapi at tinanggalan ng karapatan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Kasama ang inyong ka-Tifay, Yonar Viray.
4: Foro de los Pueblos.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Viray.
0: Puro K5 News FM.
6: Yan ang radyo ko.
7: Wow!
4: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
7: Kampiyon!
8: Good morning, Pilipinas! Mayroon nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang nga palatuntunan.
3: Puro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon ka ng Lunes. At sa 12 na kita para sa buwan ito, Oktubre 2026. October 12, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nagangdan, rinyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
3: Foro de los Pueblos.
8: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga na magatod kinyo pinanaton ka mga nagapangunang nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Aton tawan ito oras aton nyo pag ililiba. Wala partner ko makaroon sa technical side ya sa studio, si K5 Fred Batoy.
3: Wala
8: sa tanan nagapabot kita at pag-abiyabi, pag-welcome anay sa mga suki naton nga mga taga-pagamati. Kaya nag-monitor na sa aton nyo pag ililiba. Nasa aton nga mga tsindahan, ha, sa mga negosyante, sa aton nga mga vendors, good morning. Nasa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, agri ka na sa may Juliana Market, kaya nagapinamati man sa aton nga pag ililiba.
3: Foro de los Pueblos.
8: Good morning sa mga suki naton nga mga driver, sweet lover, kaya nagabiyahe ko niya sa sentro at Kalibo. Aton nga mga nagapila na nga mga L300 van sa mga tricycle drivers, good morning kinyo talantaran. Aga sa aton nga man nga mga ginikanan, kaya nagamonitor sa handang nga mga panimagay. Good morning kinyo sa mga naga-prepare pampamahaw o kanda nga mga pinalangga nga may mga sugod sa klase, may sugod sa opisina. Abay, bugtaw, bangon na! Good morning sa aton nga mga listeners abroad. Ganiga subaybay pagi sa aton nga Facebook Live, aton ka nga Facebook page, Rock K5 News FM Galibo 94.5. Like i-follow aton dayo ka mga Facebook pages, ha? Strong live programs dash K5 News Kalibo. Good morning man sa aton nga mga tag pagamati nga naga-monitor sa aton nga programa, sa mga mangungumata. Aga the same time sa aton ka nga mga mangingisda nga naga-monitor naman sa makaroon nga pangorason. Ang sa aton nga mga pinalangga man nga mga kusinero, kusinera, mga ka-K5. Oh, good morning kinyo tanan-tanan sa mga nagatutok una sa mga bukas na nga restaurant sa may Jassy Catering and Services. Bow, thank you so much, good always kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, ha? Tanda karang pag-provide permi it daya karang mga manamit ng mga pagkaon. Thank you so much. Sagna kay Daddy Harley, good morning. Aga sa part 8 daya karang may sea oil istansya. Ang nag-monitor naman sa makaroon ka ng pangurason, eh. Mayad nga pagpamatik inyo. Ag sa kutob, kumabutan ko aton nga signal, makarang adlaw. Ita daya karang Lunes, welcome ngon sa aton karang palatuntunan.
3: Puro de los Pueblos.
8: Wala nora aton mga nagapanguna nga mga balita. Aton tawan it oras, aton nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasional, issue lokal, issue nasional.

0: Mga K5, maging latang-takapon to sa may City Mall, Kalibo. Thank you so much sa mga nag-atinder to kapon, ha? Sa mga kanya-kanya nga mga fans. Itaton nga mga tagsa-tagsa ka mga schools.
1: Wow!
0: May andang naging pa-represent. Kahapon to, mag-man sinugyaw ki kung andang mga classmates. Doon natin doon, detalihan ka mo kung may kantanan sa aton ka lang ginpatagin kahapon. And live reporting competition. Sa biyag nga parte, sa dugang nga mga balita. Ito ka mga gagaki, arestado bangon sa paghampang, itaya ka nga bilyard. May ginpatigan yung operation raton nga Aklan Police Provincial Office. Ag-una, natigayon nga madakpan. Tayo nga nga mga pito ka-individual nga nag-ampang tot bilyard ay ginapayag bahut ako nuro tayay. Oh, pila baga ka libor na kumpiskar karakanda? Paano ro nangin monitoring kara? Antes gin kasarong tayo kara nga anti-illegal gambling operation. Balikan na doon, ha? Natugang pagid nga mga balita about sa rin nga pagkadakop kahapon kung pito ka mga individual, ay may kwan eh, no? Grupo't mga manog billiards nga na, sa clan, gin question rong natabo ka ng operation, it aton ka ng PNP. Naman ang ngaman it, hindakop gid baga sanda kahapon. Ay kung tutusin man ah, kabo-abo nga una ho, nga kami nga ni Said Damon, nga raya man manangara nga klase nga hampang ay violation, may violation man sa ginatawag naton mga K5 sa Presidential Decree 1602 about sa anti-illegal gambling operation. Kami man billiard sports ta manara ag may mga bisita ta kita manangara kahapon halin sa ibang mga banwa probinsya nga ro point man nakaray competition para masairan tagi kung sino pwede na itong mga mangin mayad nga mga manog bilyard sa clan na pwede taman nga mangin pambatog, mangin representante ko probinsya ta. May mga mauron ba ang kuminto? Eh, siguro may nagtagayaan sa liwan ang kabahog ta na monitor ko PNP. Oh. Ay man na ribang aron din na ang mga nagadama nga may taya man. Man na ribang aron sa ibang probinsya man nga like Metro Manila nga milyones ganyan ni man na rutaya. Naman ita wagid na lang ihidakpan man na to. Mga gineset ng example, ang iba pagid yung mga bagay-bagay nga rahong ginatayan man, no? Pirti ka bahong, naman man at dahil nga nakahapon, ginpatos na sandara, kahuya, tama na. Ito na aton ipasabat, abiron, sa andang Chief Public Information Officer, it aton karang Aklan Police Provincial Office, no? Apisar dahil nga is operation da, it Provincial Intelligence Unit or the PIU headed by Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista. Eh, may coordination man sa sanda kapon sa Kalibo PNP, no? O di, may mga bata ang anaristo, 22 anyos pa saka, pa 52 anyos, bago Ginoo kong Diyos, patawarin kita, no? Babot ang anaristo, pito tanay. Balikan taro balita nga rin doon na, ginapapalo up tara with K5 Bridgeline Tornino. Ano ro kaungdan ko rin nga operation kahapon, standby. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang nga mga balita. Opening Itkaban Hotel and Casino sa Boracay. Dayon Apisar, may una ka lang nga nagapamagabag. Kita mo gilang ron. Simbahan, hindi ang yasaton sa Diocese of Kalibo, kundi may sa Kapis. Kinasuportahan ang darong hugot na nga pagpamagabag, pag-question. Kurang nga nga nag-operate yung tangani ama na rito. May soft opening mo. Oh, nga Kaban Hotel and Casino. Sugay, tabi man na ron. Bukunta na to't kinahanggan. Yung mga mauron man ang klase nga business. Saton nga may istat Boracay ay bantog matagagi man na kita. Saton ta na nga maputi nga bagas. Ag ti siyempre mga manaming pinamatasan ko mga klanon. The way kita nga mag-welcome sa ton ka nga mga bisita. Hindi na naton need man na mga mauron mga kasino-kasino. Although nga o matod sinandaman maka hakot man kahit papanot mga turista. But siyempre common man na sa religious sector, kapag magabag, ito naman kami party sa mga sugag-sugag nga ron. Itest din ang proven na nagkita naton nga babo ro naga kasamad ga pamilya, abo naga tuhaw nga krimen, basta sa lulong kagid siligal man nga sugay nga. Tama man.

0: Gonita ko na no memo karat Malay LGU Malay eh. Ito si Mayor kato ka soft opening naga yumyu home tani mo naga approve ta. Mayor Prome. Ano naman si Nimo kara wa kagid may ginpagwa nga statement. Ako na no stand it mo ni si Pio kara. Yan naka scotch tape na no baba ni Mayor Prome ba. Samtang sa pihak nga parte sa balita nato national. ABBM nagapamalibad ng Maurong Salikod. Itay ka na nga pagpanamad kay VP Sara Duterte. Ay tanan na ton nga mga headlines. Katawan ito ra sa ton nga pag-ililibag. Siyempre mag-check ita at reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Nasanda nga mga areas of responsibility. Sa ton nga kalibo PNP pag-check dugang sa pila na ton nga mga PNP stations. Aga balita sa ton ka nga patrol. E nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oy, before na ton i-check ro pag-asa DOST sa pinaka-latest nga weather forecast. Bay kahapon magmagtarubunok man. Oh, tambagid si apon ko mga nagapananom. May mga daganon riya sa kalibong, mga drainage system na kinibot man. Napuno agit timprano, no? Siguro makon, karanaton masayran kung ano nga mga lugar riya sa kalibong. Dapat magapatigayon kita at diklaging. Ay singkiring ugahab ko kayangitan kahapon puno. Asos Ginoo ko. Mga sangdangaw taro, sobra pa nga nila siguro riba man. Sandangaw ta na taas sa tubig, baha. Oh. Eh, may mga nagapananom, at siyempre, nakalipay taro na kahit papaano na dilig-diligan nandang ang mga tanom. So, agree ba nga may mga ganas, makahabol, patama na kita kara tanom. Diba? Sige, kutob ko mga pwede pa man, tanom ta ka mo ay budlay ta na nga rudimanta sa pilang bugan. Babot na rudiman tapos yung kiriro supply ta. Bisan pa tinugan on yang. Ay, side ka man nga una-undo pagag ni Super El Nino. Ito na rin sa Euro na ito. Doyagan ni Chempo with pag-asa DOST. Ha? Igop, anay kita at kape. O kape nga sikat iya sa clan nga na-endorse mga doktor. DTX Coffee Mix Prebio Coffee, DTX Premium Coffee. Rong kape nga healthy because what halong chemical mga kakifan. Ang ingrediente ka simple lang ampalaya. Rong pait nga sa ampalaya. Nga sabi naton, nakabig nga charantin. Kasi ang bioactive compounds kung makabuligid sa may mga bagatian diabetes. Kung may diabetes ka, ma-prevent hindi on maglala. Plus nga kunwa pakapat diabetes, di ka sirbi nga sagang. Parang hindi kapag tablan. Tulangan pa itchia seeds. Kung na nagapanamit it sabor kong kape, ag hindi yang nagapanamit sabor kong kape, kasi nga nira yung chia seeds, try rin mag-burn it extra fat sinyo nga gawas. Ano kung nagapaniwang ka mo, no? Gusto nyo nga magbuhin rin yung narangat bugat kinyo nga gawas, matunaw rin mga tambok, ah. O, di ba? Mag-DTX coffee mix ay may sangka pagkita nga DSE or desugared sugar cane extract powder. Rong mapait nga parte tubong ginbutang sa DTX coffee mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Nalikapita sa gahon ng sapon, nikita mang kalipat. Manon ko ha, sikat nga kape sa clan DTX Coffee Mix Prebio Coffee at DTX Premium Coffee. May kape ka na, naka-detox ka pa. Alas 5.50 gonda ton nga oras. I-check tanay, rodagagan ni Chempo. Pakarangad law it Lunes with ka-K5. Si Sir Algisel de Aurelio. It pag-asa DOST naton. Talawon tabi, madyad daw may una nga kwano eh. Tropical depression sa guwa katon nga par or the Philippine Area of Responsibility. Magkapikto ba rin sa tunda sa Pilipinas? Sir Aurelio, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes? Good morning!
1: Foro de los Pueblos.
2: Narito ang weather update. Si Bagyong Koguma ay tuloy na pong lumabas ng ating tropical cyclone domain. Samantalang itong tropical depression ay nanatiling nasa loob ng ating TC domain, kasalukuyan nasa layong more than 3,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Itong tropical depression ay malabo itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Ang nakapapektoon sa ating bansa itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies ay nakapapekto pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantalang itong northeasterly wind flow ay nakapapekto pa rin sa extreme Northern Luzon. Sa susunod na tatlong araw, itong ITZ at Easterlies ay makakapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, itong northeasterly wind flow ay inaasahang makakapekto pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At sa lagay na panahon ngayong araw, dito sa Luzon, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, ganoon din sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region. Kasama rin ang lalawigan ng Benguet, ganoon din sa Pangasinan, Isabela at Aurora. Maulap din na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa Batanes at sa Babuyan Islands. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Visayas, ganun din sa Northern Mindanao, Sangguanga Peninsula at Caraga. Samantala, sa lalabing pong bahagi ng Mindanao at sa lalabing bahagi ng Visayas ay makaranas ng fair weather kung saan ay makaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala tayong inaasang matataas ng alon. Kaya sa mga kababayan po natin na nais o nagpaplanong pumalaot ngayong araw, safe naman po sa buong kapuluan. Ang araw sisikat sa ganap na 5:47 ng umaga, sunset mamaya pong 5:39 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar Di Aurelio.
1: Ang kampiyon na istasyon.
0: Thank you so much kay Sir Aurelio. At naturo na gagawin ni Chimpo. Mga pag-ugan man gyapon kita nga mabatsagan yes aton sa Pilipinas, especially sa may Luzon area, no? Pero yes aton sa Aklan, basi kun mga hapon gid sa gyapon may mga mabatsagan kita nga pagbubo itay kada nga ugan. Ani sa mga nagatrabaho, hindi nga mo magkalipat nga magdala ita payong sa mga nagamotor, dapat may mga raincoat. Kun umugano indi at is indi kat imong basa, udlay nga basa. Kaping kuha ka pa nagainom mighty sea, bao. Maguba rin mong immune system. Alin ka sa agahon, uganon ka sa gabi, bao. Diba? Tapos babad ka pa sa silak, sa adlaw, depende sa klase trabaho mo. Dapat amligan itong ikayong gawas.
1: Puro de los Pueblos.
0: Alas 5:55 Gondoras, agsaton ka nga pagbalik, mga kakifay. Ato ni Plastar de ka nga natabo kahapon, ha? Nga first, nga live reporting competition, kay 5 News FM Kalibo. So mabo nga mga bisita kapunto sa City Mall. Oro nag attender, nagtauman it suporta sa anda nga mga pambato, no? Ay 16 ro mga participantes naton napugo kararong sa secondary and om sa tertiary. Right? Sino nag nangin kampiyon sa secondary level ag nangin kampiyon sa tertiary level? Aton balikan doon ang dugang pang mga balita. I-plaster ta. Matapos siya may importante ng mga pahanumdom. Standby!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ma-checklist
5: na pa. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
6: Uy.
5: Ubos.
6: Oh.
5: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive, bata. Igo lang tao nila sa record ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
6: Uy!
5: Oh. Even
4: may
5: mother
4: ka hindi kakapatay.
5: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources? May virgin coconut oil, which is lauric acid. Kag ina sa gin proseso ginbutang sa D3 Bio.
4: Wala sa D3.
5: Oh, di ba? Ordinaryo.
4: Kaysa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kaysa palakaon, bisyador, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan because of monolaurin. Amo na nga pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayenan inang didi kag maka-produce gatas para sa kabataan para ang tao makasurvive kag makadamo.
1: D3 Bio.
4: Correct. Another checklist.
5: Gusto ko ang D3 Bio.
4: Duha ka ng preparasyon.
5: Over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
0: Economy na boy.
5: Gusto ko kuya.
4: Gusto kuya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
5: Gusto kuya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Gaser mo yan, ang aras D3 Bio nga wala sa D3.
2: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatino, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadisturbo sa aton neuron signaling, no? Kumbaga, din siya gadiposito, gadiposito niya sa tunga, sa duwa ka neurons, di hindi nakakommunicate.
3: Sa mga dendrites, no?
2: Sa mga synapse, di that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Anong pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's git for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
3: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga idag gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio kagid yung galing dapat?
2: Ma-D3 Bio kagid.
3: The best para sa may edad.
2: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
1: May mga cellula na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
2: Type 3 diabetes na. Munang nambal ni Dox na.
1: Diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain.
2: Amo na
1: siya. So, ara lang na sa D3 Bio. Wala
2: na sa ordinary nga vitamin D.
1: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain. D3 Bio ang pinakadabester po. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara sa imo baba. Malikawan ang pagkadunot sa imo unto. Malikawan ang pagbaho sa imo ginawa. Layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums. Kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babae sa imo nga flower.
2: Correct.
1: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
2: No.
1: Ga-travel halin sa latrasa.
3: Butangan mo to barrier?
1: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isaur doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pa.
2: Wash mo na siya.
1: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Ansara, ipasulod mo, git.
2: Pwede man, ginausag
1: niya. Ibuhan mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
3: May applicator.
1: Ibuhan mo, oil lubricant.
2: Uy, mayon siya nga lubricant, ha?
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. You may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray. Puro Delos Pueblos.
5: Alas 7 impunto yon daton nga oras sa gabalik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Angga syempre sa gyapon yung anchorman si K5 Leonard Viray. Well, good morning anay ha, sa aton nga mga listeners nga nagapupamati na kay Bro Ratjan Kahilig. Good morning. Angga di kara sa may istansya Talipapa. Ayan nga nagamonitor makaron nga gahon may nga pagpamati mga ka K5. Aga sa aton kara nga mga suki nga mga tagpo matidi kara sa may part it Buluwang Talipapa. Every morning K5 Nard nagapamati kami iya. Ayan, sige. Thank you so much ha sa mga nagatutok ri karon sa Buluwang Talipapa sa Banua Itay kara nga numan siya. Well, kahapon, ambag ko nga ni mabok kita nga mga nag-attender sa event it K5 News FM Kalibo. No, may kantanan sa dengara nga live reporting competition nga kon sa CN ay magmargid ro kalipay man ko aton nga mga tagsa-tagsa ka mga coaches, no. Ag syempre kuray nga ra nga mga nagdagayaog, no, nga mga participantes naton, di ba? So, nagpasayamat, ginsanda, ay kami kita mana. Yahoo! Napilian. Alright? So, sa rayang-arang secondary level, nag-abot sanda sa kapin sa napugo, mabahaba to kapon, no, ro listahan. So, halin sandaron sa nagasari-sari, nga eskwelahan, yasaton sa bilog nga probinsya Itaclan, may mga nasa western, may una man nga sa eastern side, no, katon nga probinsya, mga ka-K5. Ag may una man nga magkakilala at nag-asakwa na ni no sa andang nga nga iba during ko aton nga tong mga meetings etc. ay nabilog rog na tawag closeness. So nakita naton kapon while nga gina announce dong result ti nagaman sig buitan sa natalima kun man doon panimbang man ba si ako man matuod to pangin second or first runner-up or maybe champion. Now, magto kita sa secondary level. Sa secondary level, do nangin second runner-up, hay halin mismo to sa Catalino M. Prado National High School. Anda nga pambato, humabulgid. Si K-5 Emmanuel Ignacio. Ayan, imauro gingkabig nga second runner-up sa aton nga secondary level. Ano nga coach? Siyempre, si Dr. Josie Ligaspi. Ayan, congratulations ha. Palapakan na aton. And then, rong next sa aton karang first runner-up, abay siyempre si Jeff Ayesha Esquera. No? It Malinaw School for Philippine Craftsmen. First runner-up nga may una nga 91.88 nga score. Aga syempre ra nga nangin coach si Ma'am Michelle Nacor Regente. Ayan ay si Ma'am nga ra ay kwanday mao no, mabtik banda.
6: Yahoo!
5: Small battery ball, di ba? Si Ma'am.
6: Yahoo!
5: So second runner-up 91.42, no, 91.42. Second first runner-up 91.88. Ayan. Sa aton nga champion, mga K5, ito na dahil pamatian ta, anak ka nga pahayag, no? Para nga mapamatian tayong partner, andang nga nangin statement matapos sa sandaruging kabig nga champion. Una na ton, dong secondary. Next day na ton, rong raya ka nga tertiary. Ayan, do secondary partner is blue and red raton nga tertiary. Alright? So sa secondary, hararo champion. Hararo gin palakpakan gito kapon.
6: Yahoo!
5: No, dire-diretso, kompleto, detalyado, rana karang report, no, mga ka-K5. Marun nga wawon mabalibari, imauro gin kabig nga kampyon nga may unang score nga 93.52 mga ka-K5. 93.52 rana nga score. Congratulations sa tunyan nangin kampyon sa secondary level kay Kiel R. Panganiban, Itnew Washington National Comprehensive High School, mga ka-K5. Yan. Diba? Aton niya champion na ba siyempre? Congratulations man sa nangin nangin coach nga si Coach Aaron Mark D. Crisostomo. Ito mong New Washington gin. Si Sir Crisostomo nga. Ani congratulations sa ton nga champion ha sa secondary level mga ka-K5.
7: Ang kampyon na istasyon K5 News FM.
5: Herara ana nga kwan statement kapo no ay ginbugan nga gimot reaction kana ni K5 Sandro Salazar no. Herara nga payag aton yang partner nga pamatian ay ka-K5 Kiel. No, nga statement kahapon aton yang pamatian mga K5.
7: Foro de los Pueblos.
8: Alright, mga ka-K5, mga itaibahan na itong makaroon, no? Si Sir Kiel Panganiban at New Washington National Comprehensive High School. Imauro kauna-unahan nga K5 Live Reporting Competition 2026 nga nagkampyon iya sa aton karon nga probinsya Itaclan. Sir, una sa tanan, ano ro imong pamatsyagan makaroon nga ikaw ro nagkampyon?
9: Of course, sir, I felt so happy nga nagdaog po ako because grabe ya, biro amoy ka nga pag-practice at ako niya muli nga si Mr. Aaron Martin Crisostomo. And of course, there are so many expectations coming from my my school and also from my friends nga of course sir, they are expecting me to win and of course I am doing my best nga magdaog man sa raya nga pagdatasyon and I'm so happy nimo
10: mga ano ro mga ginhimo nimo nga mga pamaagi training ago ano pa no nga kumbaga hay makaabot sa punto nga ikaw hay maging kampion.
9: Actually, sir, for the information of everybody, yes. Ako biyara may akong mga Teacher's Day celebration as an SSLG officer. So, medyo malisod ka ako nga, i-balance to ako nga time. But of course, I ginatinguhan ko ganyan mag-practice. It, 3 days lang kami naka-practice at maayos yung ako nga coach. Dahil dato lang ginamon nga time. So, need na ako nga, i-manage to ako nga time, katugog itemprano, magbugtaw man itemprano para mag-review sa ako nga mga schoolworks. Mag-practice man po para sa rayang nga competition.
10: Ano man doon imong mahambal sa imong nga coach, imong nga family, friends, nga mga, agro mga tao nga nag-suporta kayo para sa daya karoon nga nasambitan nga competition.
9: Gusto ko po nga hambalan nga abugid po nga salamat sa inyo nga support. Pa sa ako nga coach, Mr. Aaron Mark Epistostomo. Thank you so much, Aaron, sir, sa hard work and dedication man ngayon mo ginapakita sa imo karang nga profesyon bilang sa nga mga teacher. At syempre, sir, sa ako nga nga mga teachers man sa New Washington National Comprehensive High School, sa ako nga School Principal 1, Dr. Melanie, School Principal 2, Dr. Melanie S. Zareta, sa ako nga nga Head Teacher 1, Rosalita Iantara, nag sa mga teachers po, faculties and staff, kita, kompre, abugid po nga salamat, Ma'am Joanne, Ma'am Annie Malaka, and Sir Marvin. Sa tanantan po nga mga teachers, sa ako nga advisor, Ma'am Jasper. Siyempre sa ako yung mga friends. Kanda, thank you so much guys. Kapag agtuyaga, naglaanggit ka mo yung time for me. Thank you so much. Thank you very much po.
10: Sambilog yung extra.
9: Sa ako yung pamilya.
10: Extra sir,
9: so
10: extra. Extra.
9: Halin niya sir. Halin sa New Washington National Comprehensive High School. Ako si K-5, Kiyalpangan Iban. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko ang kalingawan sa kalibo, K-5 News FM.
7: Ang kampiyon na istasyon, K-5.
5: Ito si K-5 Kiel Panganiban. Kita nyo man kung ano ka plumen, diritso, no? Doon ang kung the way mo nga mag-plastar kung mga information, mga K-5. So, deserve na rumangin kampiyon. Congratulations ka na, suman. Yan. Sa secondary level na to. Now, manto kita sa tertiary level. Right? Ya kita sa detalye nga ano matabira sanda. Te tatlo rogi na buo naton, second runner up, first runner up ag champion. So ro tatlo, ti syempre may ginbaton man doon nga awards, no? Alin sa K5 News of M Philippines. Now ro second runner up nakabuo imaw it 84.79 nga score, no? 84.79. Ayan. Rana nga coach si Ma'am Ann R. Magsisi Templo Nuevo. Nga imaura is pambato it ACC, no, or Aklan Catholic College. Rato niya second runner up si K-5 Mecha Ann Forte. Yan. Si K-5 Mecha Ann Forte. Rato niya second runner up. And then the first runner up naton nga may score nga 91.84%. 91.84%, ha? Rana nga coach, si Jody Beatriz S. Zamora. Pambato, it Aklan State University, New Washington Campus. First runner-up, si K-5 Lara Glenet Sugang. First runner-up natin, Aklan State University sa New Washington, daya. Aga, syempre, yung kita magpabitin-bitin, padiretso kita sa kampiyon. Lulangin champion, nakabuol, almost patas-patas manggid sanda. Wa manggid na kagayo, eh, no? First runner-up, again, score 91.84, mga K-5. Aton nga champion, may score nga 92.01. Ayan, team, kung binag-binago na ito, mga sobra 1 point yung gid, no? Mga K-5. So, 92.01 per score, ang nga coach, si Coach Walter P. Toriano. Representante, halin, sa aton ka ng Aklan State University man, sa Banga, mga K-5, Banga Campus. Congratulations sa aton nga champion sa tertiary level, kay ka K-5, Julin Ulano. Yan. Aton nga champion, si KK5 Jolin Ulano. Ay, ano man nga nangin reaksyon doon ay imaruging kabig nga kampiyon sa tertiary level. First nga kwanda, K5 News FM live or inter-school live reporting competition. No, an interview man ni Mau ni K5 Sandro Salazar kapon. Ano na nang reaksyon sa nga manamit nga award, no? Siyempre, iba gito feeling nga ikaw sa saan om ikaw rin pili bilang kampiyon. No? Araro pa report ni K5 Sandro. Pamatian ta partner.
11: Foro de los Pueblos.
12: Mga ka-K5, mangintaibahan natin makaroon, no, si Ma'am Jolin Ulano Rumpambato at Aklan State University Banga Main Campus. Angot sa daya karon nga kampiyonato, no, nga nauli na na sa K5, first ever nga K5 live reporting competition na ginhiwat niya sa aton karon nga City Mall sa Banwat Kalibo. Ma'am, kamusta ro imong pamatsagan sa makaroon nga nabuo ni mo rong kampiyonato, ma'am?
13: After it pilang adlaw ag weeks no nga pag prepare para sa raya nga nga competition, hay nabuo kita nato noro kampyonato, sir.
12: Sin oro imong nangin inspirasyon nga mag-join ikaw sa daya nga competition, ma'am?
13: Siyempre noro Bachelor of Arts in Communication sa ESU Bama kay Dr. Joe, kasi meron kay Sir Walter ni Shepard niya bilang na pamilya sa
12: Ma'am, ano ro imong mahambay sa imong coach, imo mismo nga mga friends and family ag mga nagapo-suporta kimo ag nagapati kimo nga kaya nimo rong daya nga klase ita kompetisyon nga ra, ma'am, nga maabot nimo rong kampyonato ag mauli nimo rong medalya sa daya nga nasambitan nga kompetisyon.
11: K5 News FM.
5: Ganit, congratulations sa ton nga champion man sa tertiary level. Again, kay Ma'am ka-K5, Jolin Ulano. It is you banga o mga ka-K5. Okay, palakpakan tatanan ro mga nagpartisipar, no, sa nangarang inter-school live reporting competition at K5 News FM Kalibo. Tanan-tanan nga nakasugod, palakpakan naton. Yan. So ano man na K5 Nardron next? Abay siyempre. Rung tatlo nga ra, second, first, ag champion. Sa secondary, tertiary, tianom sanda. No? Sanda ra'y mag-advance sa regional competition nga i-held ito sa may Iloilo City. Yan. Iloilo City regional competition. So meaning, aton nga ra nga anom nga nagdagayaog mga K5 sa 16 anom ro na bilin, no? Tatlo gin pili ta sa secondary mo man sa tertiary. Sanda ro mga mangin representante ko probinsya Itaclan nga magasambuwa man rito sa mga participantes man representative it Iloilo, Antique, Rojas, no, mga K5. Tanan gi sa Antique, Aklan, Rojas, Iloilo, o, kabay pa nga makon nga ma kon pagid naton da kuhit ro pagiging kampyonato. Kayang-kaya ra ko aton nga mga pambato naton nga sa secondary tertiary mga K5. Abangan naton to na rong regional competition yon ito sa Iloilo City mga ka-K5.
11: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
5: Alas 7:17 yon daton nga oras. Aga sa ato nga pag ililiba, pati siyempre may mga pamangkot man nga manmanat may mga live reporting competition kamo kay Five Nine, madya kamo ang manor radio station nga nagmauron niya sa Aklan man ay may mga natawa man naton doon, no? It kahigayunan, no? Dahil yung inisiyatibo ra kong K5 News FM Philippines para matawa na to't kahigayunan man, no? Raton nga mga estudyante riya sa probinsya Itaklan nga halin sa nagkasaisari nga mga eskwelahan nga may mga abilidad pag-abot sa reporting, no? Ag hindi ang reporting, but siyempre, pag-abot man sa news writing, di ba ka? Mga K5, di, siyempre, hindi ka man kaplastar it inugbalita mo kung hindi ka man magsugat. So, para makuha na ito doon, makita na ito kung ano ka abilidaran na ito, nga, ano ka, may una ng mga talento na ito, nga mga estudyante, no, sa mga different schools ya, sa probinsya Itaklan. No? So, tanan-tanan doon, yung tao na ito, i-chance, tanan-tanan nga mga schools kung may andamat anang ikapadaga, no, nga mga andang pambato ng representante. So, again, bato na itong tanan-tanan. That's why nga, kung inyo nga itong matandaan, last month nga itong may mga, may pa-sample kinyo, no, sa kahanginan. No, din doon sanda. So, may mga elimination round, agharon ng mga nabilin, agharon ng mga nanging kampiyon, no, mga K5. So, kung itong pamatian, ag makita, no, ay hindi ang da, mamba na itong reporting sa radio, but sa digital platforms, maplastar na itong, kung ano sanda ka talentado pag-abot sa rin ginatawag live reporting competition. Di ba? Ay isok ko man itong sanda ito sa regional level, no, nga competition. Ay kung may anat Iloilo, no, nga halin man ito sa mga kilagang eskwelahan, di may aton man riyas sa Aklan. Ito kita magpapirde mga kakipay.
14: Foro de los Pueblos.
5: Ay suportahan nyo ron sanda ha. Aga ilatag na itong karon, ag may mga coverage doon. So, kato na itong makita. Please, supportahan ta. Raton nga mga pambato nga nangahalin. Iyas at probinsya na itong Itaklan.
14: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
5: Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pagbalik, no, standby ka mo, ay aton balikan dayang ranga ginatawag Operation It PNP. Viral makaron sa social media rong natabo nga operation it aton nga Aklan Police Provincial Office agin pangunahan, no, isanda nga post mga K5, the operation was conducted by the Aklan Provincial Intelligence Unit PIU. So Butambagon sanda nag panguna sa operation headed by Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista ag in coordination siyempre ay Kalibo nga baluarte ron tinag-coordinate man sanda sa Kalibo Municipal Police Station ag may presensya man kupit sa GIS nga to ko nagtaliwan nga adlaw itaraya nga ra nga Sabado sa aton karanga may presensya man nga membro at Aklan First Provincial Mobile Force Company. O nga nang gina-aresto ro pito nga ra. Now, makarong gina-question. Kasi nga ni, para kanda, nga manit ginpatos. No? Ako ato't ginapinan ka ra. Kasi may bata sabi kita man nga ginasunod eh. Insindihan taman dato niya kapulisan. But, ginalatag naton doon mga question niya. Ang gusto man naton, nga masabatraya, paagi sa ato niya kapulisan. Di ba? Ay randang ginambal, nga mat ginapatos da. Kasi, sanda nga mga manog bilyard, may mga grupo man doon nga halin sa ibang probinsya, no? Ag, may una man sanda ron nga mga kakilaga sa national, nga rin man kung kisa nagpa-competition, no? May mga simple nga gubat-gubat ba? No? Gubat nga manay, maadto si Raya, yasa aton nga probinsya, no, may dagaman imaw kuno nga player nga doon man kuno ro pinakamaabtik kanda rito. Yan. So may mga di malikawan nga nagataya-taya mas siguro sa liwan di bangra, no. Kita man kun amat may mga opisyales kita at gobyerno nga nagahampang man yan ni karon ginasuportahan do doon nga klase sports. Yan, sports sa bere. Pasin may ginatawag nga pambato kita nga ginakabig naton nga paborito gid katuanay nga time nanda si Efren Batarias, no, mga K5? Magikiro, gintawag nga magikiro eh. Makon mo ha, ito sa Estados Unidos. Rog ginsong gaban nga pambato man na darito, te mayad matago itbula. Gin cover na bagaro datong kung tawag na itong mother, yan, doon yung puti nga bula, ba? Gintago na dito sa likod nga bula nga hindi gid makita taga itong bula nga dapat ishoot na, hindi diyahan na gyapon. Ay, iti siyempre, sanay-sanay na si Efren Bata eh. Tawag mo nga magikiro, di ba? Ay, kaya gyapon na lusutan, kaya gyapon na na maiguan, kundi na lang maiguan, ma-shoot ng gid gani. Roy nga ron nga bula, di ba? Mga K5, marun mo ka abdik. May napagid nga sa Las Vegas, Nevada, USA, nagbisita rin mo si Efren Bata. And then, madya may mga grupo nga rahit mga manog billiard. Ngayon, hindi yun nandakaya rin nga shot. Dahil hindi nandakaya, ay masyado nga tago rubula eh. So, dapat na itong number 7, ma-shoot na, ay hindi nga ni makita, masyado nga tabon. So, sina na ipagi, maruman na namalisod yun sa part nanda. Ay nakita nanda si Efren, ay kilagaan si Efren that time. Di ba? Ngani daw proud ka man, ay ginarespeto nanda kita nga mga Pilipino, pag-abot sa ring yampang, ginatawag ga billiard. Di ba? So, si Efren that time, may anang sling bag, ginabuitan na nga sa piyak nga kwan abaga, and then nagahigaw pa kape, ang nagatanaw malamat imaw. No? Nagaserbi nga audience that time. Nagkatanaw malamat ima, okay, yum-yuhum. Kasi man ninyo nga pagahibayag mata si Efren Bata Reyes nga na, di ba? So, what may mahimo na itong tawo nga madyan dito kaya ra. Ay, kita na si Efren, in pay-pay na naginibayag, no, sa nato, hindi matimaw, dit ako na imaw. Ay, kung sige man ay, katuwaan malang man ra. Ay, sige, yung pilit, ginbuitan, gidra ng kape, ginbuog, agi mabek ikaw, kung ginbansagan, kagidabi nga magikiro eh, di ba? Pag-abot sa billiard, ay do mga imposible, ay posible at aka nagyapon. So, it's kasimple-simple. Ay, what at mga pagkuhan baga ho, kita mo kung mga nagabilyard, what po ho ay lingling, masaylo to sa piyak nga anggulo para tanawon kung bakanti ubukon. Kasi, friend, that time, pagtiyog na, pagtanaw na malat singkirito sa bula, pinabanda na't daywang banda, pak. So, do imposible, posible, ay dapat lang kuntaan, maiguan mo na itong bula para good shot ka, hindi ka maging bad shot. Ewa, na-shoot pagid yan ni Nana. Karon pumalakpak ka na rutawo. Yan. Sports. Billiard. Kani, na bantog man yung bilog ng Pilipinas ka to. No? Hindi ang sa boxing. Kay Manny Pacman Pacquiao. No? Hindi ang kita sikat pag about sa weightlifting kay Hedilyn Diaz. Sa gymnastics kay Carlos Yulo. Oh, di ba? Mabo pa, Unyok Velasco, Leja de Vega, etc. Oh. Hey, man na key 5 na mga bilyad gyud naman kinadakop pa man gapon sports naman. Dakpo ilang man ka moron may mataya man ka sa liwan. Ang katuwaan yung mana diwa ta man na itaya. Ano no gina debatehan nang da makaron? Heta na no gin confiscar during the police operation, police recovered a billiard table, billiard balls, a white cue ball with a red dot, oh, tag mother doon, gimbool, a triangle rack, tag para nga makuani mo imaw, mapurma mo imaw rubula, no. Mechanical bridge, cue sticks, billiard chalk, tag tisa, amounting to, cash pagin nga amounting to 3,800 pesos, o cash nga buo na 3,800, identified as proceeds the gambling activity, o, pati ro dayon bilog nga 100 peso bill nga butat mark, Mark Manin ay gumamit galit Mark Manin ro police. Oh. Ba? Ay ganin na identify na nga may tagay angid man gali rina. Amor gin da cops anda. Ay no na balikan ta i plus ta pagidra ro mga detalye ko may kantanan sa operation police nga ra ginadebatehan makara sa social media ay para kanda na numan man ang mga pulisya sa akla, sa aton man na sa aklan man nga ito ani man na sa ibang probinsya na nga gina okay lat ana dahil nga ni nga sports man ra no sugal no so gayt abi mitaya ag ako nga ni may ako nga nakita di kara I don't know kung ano nga ning street di kara sa Kalibor ho okay mat ang mahanas taro kabataan no sa ring nga sports E kung namatabi kay piktot imo sa klase, gakating klases na makuling mga haslo man. No? Ay, bulok ko taro, may negative effect imaw. Maroon may dapat sundon kita, according man sa tonya pulis. Balikan tara, dugang pa nga balita, matapos siya may importante. Nga paano, Dom, standby!
15: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmig katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom

0: Ethrie Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.

0: Mighty Effectivo.
1: Mighty Safe. Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaisang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Effectivo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Tanasin natin ang ating memoria ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamakang sa

0: PX Coffee Mix.
1: PX Coffee Mix.
2: Mapasama ka butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionic. Mighty C. DTX Coffee Mix. Pre Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM.
4: K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonar Viray,
3: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7.33, raton yung oras. Balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Nagyapon ninyo nga Kerman, si K5 Leonard Viray. Well, good morning sa mga listeners ta. Di ka sa may part it Juliana Market. O daywa kuno ka mga restaurant na nagpamati makaroon. O may nga pag-monitor kinyo na ha. Thank you so much, Gid, sa mga sukit o na sa may Juliana Market, mga kakipay.
3: Foro de los Pueblos.
6: Sa ito niya pag-palayon, sa ito niya pag-ililiba, inuman na kita at D3 Bio, yung importante nga food supplement nga dapat nga imno naton mga K5, kapin makarang tsempo, no? Nga pabago-bag-oro tsempo ta, sa iba naton, perti kainit sa mga part, alas 8, alas 9, matya masakit yung gidngani. Pero init itadlaw, hasta hapon. Tapos gulpihan ka nga magagom, basa ka at dali kang magkasakit mga kaki-5, no? Dali maguba rimong immune system. So dapat nagainom ka it D3 Bio. Simple nga agnatrangkaso it D3 Bio. May mga kuan ka rin na, oh, ninang hindi magmayad. Pusan mo ro D3 Bio. Butang may kuan ka ba, may dagom ka. Gabutan mo yung motsinkir, ro kapsula nga. Sa day nga rang, kapsula at D3 Bio, good oil, no, mga kaki-5, no, good oil. So, dapat everyday, tapos mo't pamahaw, nagainom ka, eat day ka nga, D3 Bio, wrong kampiyon nga, suplemento mga kaki-5. By pumisok kumata partner, nanduga kumataraton nga rang, basiwa siguro partner ka, saksak raan nga rang ginabugaan it power, maroon nga pumisok kumataraton riyang, monitor, no? Yes, aton nga studio, no? Kasi sige, aton yung sunda, no? Para ma-plastar ta mga K5. Well, anyway, sa aton nga pag ililiba, ara kapon do mga komento, no? Basahon naton. Komento it pila naton ka mga manog billiard. Ginakabig na nga bilyarista. Yan. Isang nangararya sa aton sa clan, may kilala kita nga player, no? Actually, bukod ng taraymot, ginasukoy naton sa ibang rehiyon, kundi ginasukoy man naton to sa ibang bansa. No? Dahil kilaga rin imaw. Now, imaw man yan, nag-post sa Facebook, ako na ginugan it komento nga nagahambal, nga hamaan, no? Masyado man nga para kanda baga mga K5, daw nagtao it kabahol nga trauma. No? Kabahol nga trauma. Dahil nga ni man nga instead suportahan ito store aton man nga mga bilarista ya sa clan, heroin pa man na tabo. Gin-operate pa man ako aton nga kapulisan. No? Ti ano man naron pamangkot kay ibang mga supporters on ti ano man naro problema, no? E kon akon iplastar do initial investigation it police, no, mga ka K5 ginapayag nga may una gid nga tagayan nga nagakanabo, no? Dahil may Mark Manning kwan gingamit senda. So, butang bagon, nakitaya. No? Gintest yan ng test by basanda kung may unagid man yung ongoing tagayan. No? Sa rin nga ron nga time nga nagapatigayin sa nat pag-bilyard. Ag positibo. Ay may nagbaton, itaya karang ginatawag naton taya. Positibo, may nagbato taya. Ag karon yung dayon, yaban-yaban, nagdeklara raton kara mismo nga kapulisan nga royon niya ron is operation nanda. Legit operation. Ay klaro ra nga violation sa ginatawag nanton anti-illegal gambling law, no? Nga basta kamo nagakuan din na taya-taya, kwartaro taya eh, no? Bisan maintukan matari na ron, basta may money involved, ay considered naman nga violation sa illegal gambling. Nga ni gindakop sanda mga kakifive. Gindakop. Nga ni, daw para man sa mga manog bilyard, iya sa ton sa aklan, eh daw, wa man na hilabot. Hingin, gay man na ro, nag-ampang arot basketball, nga kamo man yan iman ang mga pulis, sambilog man doon sa inyong sports, di ba? Ro, ginatawag basketball. Tinga man man na it, nagatagayan man manaro ibang aron kapin ko may mga liga ay kapin ko raya sunod-sunod manaro mga liga sa kada barangay may unang gin manaro niya tagayan sa championship ang ginatawag or per game in, kung hindi man championship may mga game nga mabasko grupiak agpiak ang grupo daw patas baro pwersa gatagayan man mana nga manitwagit may nadakpan man nakaroon nga bantog ron niya sa ton sa aklan no? Nga ibang ano, naghambal ito sa comment section nga, kamo man yan siguro man involved sa mga mauron nga kalakaran. Naman pati man ang billiard sportsman man na nga suportado ko ato nga Aklan Provincial Government. Kita nyo man si Gob, may andang ito nga event riya sa Capitol. Ay Mayor Jory Socroy, mauman, di ba? Ay may mga pabilyard-bilyard. Nalipay man kung tayo nga nga representante naton nga iya sa Aklan, ay may mga support nga na bubuo sa ato nga government. No, paagi sa rin niya rin yung ginatawag naton pagpatigayon it mga event no, para makita naton sa kadabanwa kung sin or gidman do may mga mayad una no, nga pwede naton hasaon pagid para nga pwede naton nga maibato to sa guwait nasyon. Press ko rin nga nga si Sir Nalaunan, ay kilagara no, nga maaptik gid pagabot sa billiard mga kaki-five. Eh nasubuan doon imaw nga matgin nag-abot sa punto nga nag nagmaurunan yung tabaga nga dakpon ta naton do naga kwanya ta naga pa-develop gusto nang ihin kan i-enhance randa nga abilidad sa pag-abot sa day nga nga billiard eh makon mo sa Santos ito sa may part Mindanao o may mga tuna festival ang ginatindiran may 20

Kundi Aklan. Aklan, ha? Aklan, no ginadaganan na. Oh, may anapagid nga ibang agin intrahan. Third Ibalong Festival, Nine Ball Billiard Competition Tournament. Oh. Si Toto na naulan from Kalibo, Aklan. Champion back to back. Oh, di ba? Kando may mga competition. Ag situate nato ni ray mga competition. Wagid man baga it may taya, ma'am, di pangutan at iba. Ay may una gid matamanon nga exist. Oh, pesa sa Vietnam ima oh. Nag-intra sa 99 Billiards Vietnam Tour semifinals. Oh, babo nga nag-intrahan. May kwan pagid nga ra, may ana it hindi ang sadyansan kundi iban pagid nga mga probinsya. No? Babo ta nang ginintrahan. In short, bit-bit na naraton niya probinsya Aklan, nasyong Pilipinas. No? Parte sa rin niya ron nga hampang babo to, sa Legazpi City. Pinanaw-panaw imaw para i-represent na pagid international game pagid na nao. No? Ronel Nalaonan has now reached three consecutive ranking quarterfinals to begin 2026 season. O imagine nun mo ron. Chinese Taipei Open, Carabao International Open, Pattaya Open. O nga ni bit-bit anana. O. Ro aton nga Pilipinas. O, I don't know. Babo, babo. Kina-review ko anang nga kwandiya. Anang nga mga post, aga mga na-achieve nana no, pag-abot sa sports nga sa billiard. Nagkakasubo at naging sanda kung rin yung natabo. Ang pangutan na yung doon sa ito niya kapulisan. Yan, hindi na, standby ka mo. Ayaban-yaban may explanation ka na rato niya PNP. Doon malang na nang gustong mabatian. No? Ano ka legit rin yung operation? Before ginkasaroy, may una baga nga nagreklamo? Parte sa rin niya sugay rin na? Ay illegal gambling eh, no? Ano ro kung gin man ka, background cooperation? Do mismo PNP. Ro sa ano makaplastar ka ron? Rato niya Aklan Police Provincial Office, ay PIU man doon ang panguna. No? Sanda man ro nagpanguna, Police, Provincial Intelligence Unit. So, wasa nakasayod nga ribagali rin ang nagalibot yon ang atutan na mga police sa tagali. Nag-observe doon para nga may mabuo man sa nang ebidensya at ibudlay man kuwat ebidensya mo. Oh, di ba? Presko na to na tabo to sa Kalinog sa Iloilo. Oh. May sample ko ta viral makaron. May gagake ginda ko patat pulis. Gin tugop ko ana nga tawuhan ang pati daw si Hepe kali allegedly nagyanaki sa puti man. Ya yeah, sa may suksuka no, mao sinugan ti mao aggaob-gaob dira tugan. Ti nagreklamo man doon ay matakot naman na ng pasibangdan nga nanakaw kung natong atong naduga kung nga items kung saan ka complainant. Gali, natong complainant has lookman na misplaced na malanggali. Patawarin kita. Tinakadagahig ta ka mo tawo nga nusinte. Te paano kung mambay naton nga may tawo tagaling nga nanakaw ng iba o ang mamisplaced sabi man na to. Te butambawa nga binuo ta ka mo rin na tawo nga sa sakiton nyo basta may mapaamin ka mga suspect. May mga maurong mga akusasyon ganda. At ako ginabira mga kondo hipit, kalinogo, pinpi. O, di ba? Mga maurong. Ti, siyempre may paginamba mo operasyon, pag-aresto ka tao, may mga visit, may kondon, kape mga illegal gambling nga like, sa drugs. No? May mga kondon, may, like si bahay itong masangag na itong langin operasyon nanda. Ay, una ron, dapat may gina-provide kang ebidensya. Aga patunay nga rong renew operations legit no? Mga K5. Pero yung malang randa baga, nga kunta kami man ang bilaristarya sa Aklan, ay hindi man manan nyo kami pagtaot ko huyaan, ang gindakop na biriba kanda kapon. 22 years old pa saka, 52 rupi na kamay edad-edad, pitosan na kabilog. No? Ay tanawon tabi ron, ay masiuna pa sanda sa ton nga lakapsel it Kalibo PNP. Ay, nag-reply ka kon si Sir Nalaunan. Eh, basi matawaan ako it oras nga may interview kay Imaw Makaron, oh, mga K5. Parte sa rin nga nga nangin operation sa ton ka nga PNP. Oh, ay, kung okay si Sir, ti ma-interview ta ka na. Mapamatian taman rin na nga side baga. Oh,
Agon nagaano da time ro mga

0: sa pagisaydang nagaano that that day ko sa Badoro mga grupo basi ko nga practice at ada. Eh budlay abi alimbawa mahuran matabo basketball liga, no liga. Pero organizer iba mat amano organizer. Rana malat abagahay para may kasadyahan do andang barangay, no kasi imaman is basketball player. No? Ditang paliga mao. So rana nga ang goal ay mapasadya ro tawo ag the same time ma kita naton do skills, no? It different teams nga nagapartisipar. Pahampang, no? Pahampang every day. Hasta gid nga matapos ro elimination round, may kabigon yon nga champion. E kung kisabi kon mga champion, championship game, I mean, ginadaguso tawo. Ikaw matimo nga event organizer, wating kasayod nga sa liwan gali, may nagkakanabo tanang at tagayanan. Di ba? Agree ka mo, may nagkakanabo ron. Hindi yang sa basketball nga sports, may una, I believe, aware ka raraton mismo nga kapulisan. No? Aware ka mo. Iba nga ni kinyo, gataya man. Di ba? Oh. Gataya man. Gapamugangan nga niyo ibang pulis. Bisan may mga mando nga bawal gid kamo sa sugod bugangan. Oh, iba pa gid nga mga barangay officials base man sa mga DILG memorandum, bawal man rito ng mga official at barangay. Pero gapati kamo nga inyong mga barangay officials wag sugod sa mga bugangan. Di ba? Oh. Now, hindi ang basketball. Ano pa nga mga sports iya ko naman ginatayaan nanda? Nga wata ka side mga event organizer ko niya ron nga pahampang. Kung amat may una pagid nga kumbaga ho mga anat kanya ra ho mga paliga it mga mayors, no, nga mga simpleng billiard may una pagid nga basta mga pampang gina sponsoran tat iba baga mapa government or private nga tawo nga nagapahampang, no. Hey, kung naman ibang tawo nga mga sugaro, o sa iron sanday, kilaga man andaro mga tawo nga sugaro eh. Kapwa na sugaro, ba? So, gatrato. Matunyan, oh, sige, sing ka mo. Iyako sa rayang grupo. Oh, hindi karaman man ako sa piyak. O, pilari mo na. Di ba? Like, kampang, sample ko gali, boxing. Yan, hindi ko ko nang isip ay. Kung anong kwanpagido ko, anang ginatayan, boxing. Oh. Di ba kung may mga hampang si Pacquiao, way back at very active pa si Pacquiao sa boxing? Di ba gina-tayan man ko iba? O kanyo ka man na, kay Morales ka, kay Pacquiao ka, o, kay De La Hoya ka, o, Mayweather ka, o Pacquiao? Ay, undefeated si Mayweather. Yasin ka, mag-airal rin mo nga pagiging Pilipino or pagiging sugaro. Ito ka man na kay Pacquiao o ito kay Mayweather? Kitayan man dun. O? Kamu man nga nagapamati, di ba, nakasayod kung ano ka talamak anay kung may mga boxing si Pacquiao, ay bilog nga Pilipinas, what biyahe ron daw may transport strike ba? Sa kadali nga oras, mabot it mga masublas ang oras ra ng hampang, timauron man kaabo nga Pilipino ro wagaguwat bagay nakatutok sa television. Di ba yung kabi ganito nga daw may ceasefire at amanam ang banandang sa Mindanao ay watat may mga datot at literal na tigil putukan ay pati mga teroristang grupo katanaw man ka ng hampang. Oh. Gatayan man dun. Una man dun. Ngani, siyempre, si Pacquiao, wamatay mo ka sa iyo ginatayan mo to. Ag sa Las Vegas, Nevada, USA, una itong pinaka grabe ro talamak ro mga hampang una no sugal na sa Las Vegas intro gid binandaron na sa Las Vegas Nevada USA kaya una pirmero boxing ron ako na nung mga hampang no, una gid drone sa Las Vegas hay gumagmatay an kurot mga tawo nga una sa kat mga magapit sa boxing ring naron gataya an don si Pacquiao nga boxidor may mga kakilala man gataya man don kana no. Din ba nang gusto i-explain ko aton nga mga kaigmanghuran. Ay iba't ama ko na bitul Las Vegas mata ginatoleran nanday ang sentro matabi na to it pag-abot sa sugagan no o nataro mga kasino ko mga bubaho Hayato niya Pilipinas matamakunda. Bisan makon may mga edad kita nyo, ginpatos ko ato niya pulis, nga naga hampang itmadyong tong its, no? Nga rotaya malang himamiso. Abok ato nga nagaugtas man, na ano, tumana trabaho ko pulis riya sa klan. Hay violation niya ni, agsandabi tagapag implementar it batas ta, no? Sa anti-illegal operation na nang natawag, hayti, may kwarta nga taya, may money involved, may bawal biron, tigin dakop, baraha, kumpiskar, andaki nga 60 pesos nga taya gindaga sa aron. Tanan, ginabuo, pati lamisang ginahampangan da. Nga serving ebidensya. Ginapatos na taton nga kapulisan niya sa aklan doon. Ay violation sa, kanya ni ko no, sa illegal gambling law. Nga ni, pamatian tayang deciding doon na taton nga PNP ha. Ato nun balikan, ag-try na ton mabotro, limog it mga bilyarista ya sa klan, kung ano nang reaksyon ko rin na tabong operasyon ko sa Bado. Balikan tara, matapos siya, may importante nga pahanom-dom. Standby!
1: Foro de los Pueblo TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
2: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi eh.
3: O, nakaroon pila naman yung sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinang lano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs, bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong bangod sa kapait sini. Now, inisya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ini nga itong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compounds ang DTX 500.
5: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
4: Usto. Nga ang ginpili naton bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa functions ng insulin. Nga ah, ang amarguso